0: pade o ti pade arugbojo ti eniyan okore re somebody hallelujah obirin to wo bi wine yi sade mo bo omo kan ota gbowole oluwa ni kin yo owo ota ko la romo mori kan nu omo ota gbowole ki lo so omo yen bayi
1: igba ti mo bi mo odo iya dadi e lo wa won wa so fun mi pe o ma mu ikoni
0: tori o fe ko ma misbehave esin adoju ti ni so a ma jale kakere ota lo gbowole o ma lupa o ki se bi e omo yen ko bayi
1: o wa lodo grandma
0: ni ilu wo
1: ni iwu
0: lo pe wa o bi e da ko pe de Oluwa ni ki yo kini lara e. E so pe Oluwa ma je sesin lori omo. Fun mi ni fire je nbe yen. E fun lowo moto ko lo gbe omo yen wa. Tori abi ise be ni ijo ta ba ri bi o. Abi ise be ni Yoruba so. Ojo ta ba se kini o. Se ki bi wole abi ko mo wole. So pe Oluwa ba mi pade leni. Somebody amen.
2: Ilorin agbe olorun ga fun ise akanse iyanoju koroju ti oluwa se larugbo ojo ni gbogbo friday osose iran jade gbogbo eyan e lo wa se bi basket ton fi ma un se rice bayi e ti ma se yen e wa lo get eso orisirisi sinu e le ba ma gbebo yo ni agbara ada bi oja basa nibi ti gbogbo eyan ti wa na oja ogo laye yi ma gbe eso ti ebo eso kilo tumo si laye eda ogo aye re le so re number 2 ibukun re le so re number 3 ayanmo re ati ere ese re luyin eso re ati pe awon omo re ontun ni eso re eni to nigi to ni gbogbo e to ba ti seso iru igi be o yagan eyin melo na ni gbeso lowo yin eyin melo la yo ni beso yin je eyin melo le so yin o ni sonu e mo wo e get ti ase yen ton fi wa rice yen bi basket kekere ki sapere o e wa wa orisi eso tagbara yin ba ka e ra sinu e mo gbebo a pade ni friday ose ilarugbo ojo yo ti kanra won ninu emi ta ba ti pray si mo fi olorun beyin te ba ti dele wa lo je gbogbo eso to wa ninu e ni ko si eni to gbodo gba ninu ogo re mo o ni sise fori olori je lati se bi erin jije leri o dope lori aye re bo se rinre wa lo lo si kilanko junction to wa ni side of our garage kilanko yen lo ti bere pe church arugbo ojo lo nlo okale tabi mori wa tu wa nbe won ajuwe a pade aro friday ago mejo aro a de gbewo ago kaabo iyen ni aro friday e wo se ri ise iyanu to ma sele ni tosan a ni agbara ju tosan to lolo tori pe deliverance yo wa ona bayo yo wa itoni yo wa tan pe ni iran bogun se wole ati bi o se jade e sa mo dunu kale o di friday aro ni o church arugbo ojo ni kilanko junction iyen ni ofa garage ni lori gbogbo eniyan e ma bo laaro friday

yẹ lakoko na eje ki mo ki eyan mo Manchester United Manchester dodondo Manchester ko ba lai lai nitori ba be yi ko dari awon me ko gbe gbe bo lu Manchester United lana je ngbadun aye mi won je simi nitori ba be yi ko tori pe won jawe olubori kan tin ku la ni o won jawe olubori kan tin ku la pelu penalty be ngbe no praise ti won gba pelu ko gbe gbe bo lu Leeds United tori pe lana yen United di meje run ba kan e ma ta yin fun de yi e ko egbe gbo bolu Manchester United omi eleyo kankan ni won la fani lati ta ogbe labalago ni won mi gba si o an se kini ke an la fani lati bo lo farawe an bo lo farawe o de di 5-4 iyan ni goli won mi gba si o ba gan na e ko egbe gbo bolu Arsenal an ti concede goal melo an ti concede goal so ne tumo mejo nenu ifese won se merin gege bo se wa lapa ti beyen na bo to ti gbe yin de be ja yin beta ajaja teja ni dale ni gboro aye an la fani lati ko si di go mejo nenu ifese won se merin tori pe lana omi eloyo kankan na ta pelu ko igbe agbo bo lu ko mo awon na koko mi awon bo to di pe kini ko mo pada wa lati eyin awon yen na la fani lati mi awon Madi Madinelli, Olome Rule fun Lewis Kelly. Gege bo se wa lapa ti beyen. Ki ma wa tanye. Ki la fani lati gbe yin de be. A gbadagba gbagbo liwo mi gba si o. Iko igbe agbo bo lu Arsenal. Ana de la fani lati ja yi olubori. Gege bo to se wa niyan lati pa ti beyen. O ya kuro nbe ko se duro wo. Bo se lo awon temi so pe ka ma ba dogba. Ka de ma tele lati pa ti be. Nje je mo. Iko igbe agbo bo lu Real Madrid. Lana, lana gege ni. Apa iko igbe agbo bo lu Deportivo le. Yaran abopa won igbogun won le gege bo se wa lapa ti beyen tori ba meji ko na iko igbe agbo bo lu Real Madrid ti mo so yi nana tan iko igbe agbo bo lu Deportivo lana an gbe fe kan fun won tan na gba fe an pe ni Teresa Herrera Cup lana yen e ma je tan yin won ni won pe kan ko si nbe meyan meji lo gbe fe o ife on kanka o kebeje iya gege lana o ye to ba ri be e je ma love ani lati gbe yin de be ne tori pe lucky for the winner e ku roju for the loser lana iko igbe agbo bo Aston Villa iko igbe agbo bo Aston Villa an love ani lati se dada an se gudugudu meja ti yaya mefa sugbon e pa oboro fun won lana tori pe iko igbe agbo bo le Paris Saint Germain awon yan binu tan won agbo pa won agbo ko an na won bi en ti o ni kadara an gba so ya gba so larun won fa so ya mo won larun obi

0: interest ni nowo to ni
1: ada eleji re bo tin lo jajo ma ganu si na ka wa na o ma tele legbegbe legbegbe ka ma fetiko loni kongbe kongbe kon bo ki ko si ma lo ko ma ku mo bi dodo efan ipinle osun ibe ni mo si wa hun o ti kuro nbe o eleji re bi won tin gberadi fun eto idibo si ipo gomina ti o waye ni ipinle osun eni ti se re pe to agba parapata fun le se olopa lorilede wa nigeria ni o ma ti tari eni ti se igba keji re pe to agba parapata fun le se olopa lorilede ishaku mohammed o ma ti ni ko ma gba ipinle osun lo o ni ko di gbadagbon re papa pa bi ogan ko lo se amojuto isowo sise awon osise olopa ni ipinle ohun saju eto idibo si ipo gomina ti o waye o ni ojo abameta en ti se re pe to agba parapata fun le se olopa lorilede wa nigeria iyan alagba olatuji disu ni o ma ti kede oro ohun o to si fi ogbagba oro na gbalẹ ninu atejade kan eyi ti o ti awon nigege ara lo papa julo iwe royin tribune nilu abuja o gba to weni tin se agbenuso fun ile se olopa lorilede wa nigeria csp ani iniendu ninu atejade ohun o salaye oro ilekun o bo ti je ko di mo o ni fifi anything say back keji re pe to agba won iyen ishaku mohammed so wo si ipinle osun ni ojo kagbogi ninu igbianju ohun igbese ile ise olopa lati ri daju pe eto abo kini ohun o mo rajaja o ati bi pe ofun kankan ko firu nagba labe bo ti wo ko ri kini ohun ko mo ba jimi ma won olugbe ati awon eniyan ipinle osun lowo o tesi waju ninu oro re o ni gbogbo igbianju ti ile ise olopa nsa lasiko ye lati se amojuto bi se se nlo papa julo awon osise olopa ni ipinle osun ni ko seyin ati fi aye gba alaafia ki eto idibo na ko si lo ni irowo oro se ko mu yesi dele dele ni ipinle osun o gba balance re abi tribune lo seri e laaro toni eleji re
0: all right ola di cable ti mo gba mu lo wuro toni iwe iroyin mo ni ki se high tension wa ye ina keke eyan ipinle osun na mo si wa wuro toni toni agba lagba to ba ti so agba do mo ni pada di alawada adeye Francis Fadanse to je omolegbimo asofin agbale ye to soju awon eyan ekunibo ila orun ni ipinle osun won mo ti gba beeli re latowo ileise olopa ile yi eka ti ipinle osun leyin gba to fi oro pon fun wo lori oro kan so ninu foran kan to gbinaya to ni kan la ja okun mi awon alati leyin akọ party ni ipinle osun Fadanse o mo lo bale si waju awon eka to Niganu, what do you want on your CID? Lily Show, Lopa, to what? Nilo, Shugo. To see Jacob Bale, Sibet, Nikabi, Ago, Meji, or San, huh? Nay, but I'm not sure. At a war, Lily Show, Lopa, Quark, so turn into a little phone. On top, Bunny, ya? Ah, Bjorn, did I be to get Abbanus of Fully Show, Lopa, yeah, Cati, Pilos, Ophidia, Mune, the Queen Senator, huh? On Babeli, then, huh? O tesi waju pe wa isin lo lowo lori oro to ledi ohun to ola di cable ni lowo to ni
1: oda eleji re papa pa bi ogo di wo ninu wo yin di cable to jade lojumo to ni won ni lai lai toro aforiji koda won ni ebe kan ti won o be ni keni o emi ko mo so be afa kan eni ti o duro tande lori gbolohun to tenu re jade lori ohun to ni se pelu muslim ticket iyen sheik sani jenge eni ti se afa lo ma ti jade si bombo lojumo to ni bi o ti n siso loju egun oro fi ogbagboro gbalẹ loko keje jo ni egbo ni ti gbolohun to tenu ohun jade nibi ti ohun ti n se atileyin for muslim ticket o lohun o mo ni regret kankan lori gbolohun to tenu ohun jade ohun o tesi wa ninu oro re oro hun ni won ni o fi ogbagba re gbalẹ o nibi eto igbeyawo kan eyi ti won ni o waye nibi ti ijoba ipinle Kano ti o ti se obi ti igbeyawo ta mo si mass wedding fawon loko laya to nlo bi egberun kan o le edegbeta o iyen 1500 couples nigba to nba obi ti biti iru na soro iyen sheik sani jenge o paro wa si gbogbo awon muslimi to nbe nikale to nbe ni joko lati bi daju pe won te kakura kura fun awon oludije ti okan won bayan layo papa julo lati se amulo bi won ti se poto lorilede yo o tesi waju ninu oro re ni asiko iforowero eyi to te iwero yin di cable lowo ni ojoro jingi oduro tandi lori gbolohun to tenu re jado oni ni tohun o ohun o ni ebe kankan tohun o be ni kene tabi pa gbolohun tohun ti saju so pada oni ko so n to jo oni so njo e mo lo ro obe ja ni eleji re o o gba balance de abi di cable lo seri e laaro toni
0: to lowo toni olae e toni aeto to sodo la ni kuluwe

0: odiju na
1: be
0: eru obodo
1: yes ke eni to wodo ba n pari line
0: ni eru ngba leadership emi gba mu lowo oto ni ola mo si wa ninu egbe oselu adc ni ipinle osun bayi ni bo to tin bo wo won ni ewo be se yo so na la wa na se yo gbo egbe oselu alatako african democratic congress adc ke gba jare pe o mo tin gbe o lati fi panpe o fin gbe akowe apapo egbe oselu ohun egbe afare egbe se la pelu to wa ye ni ipinle osun ni ojo abameta ose ta wa ye won wa tenumo pe igbese be be ba idowo lasan joda yi fanfa sile ni ipinle osun abejade kan to lede ni ana ojoro adowo akowe ipolongo apapo fun egbe oselu adc braji abdullahi salaye mo tin yo gbo pe ko tin gbero lati ni pe aregbesola won gbe ku ole saju eto dibu ohun to leadership lowo oto ni ola
1: eyin elejire o da pe ani oja lori gba mi be ko ja sare muji nku pa pa pa ba ti padade a tun pa le royin o sin tesi waju ba ti ko were e moji ko nbe yin la wa olorun be pelu wa e le nbe won o e ku kale ambo

0: eka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lejo aloni ona ni omowe abdulkarim jimo edun o se kuro lori ipo ega bi adari eka to tin ko nipa oro selu fastali lorin ni ipinle kwara o tawon yo fiofio awon yoku wa ni kale won wo lo ni won wo loke bayi ni olodun lo ni kori be ise ni kenyi sa won di won te disawe ilo ni okere nu aye
1: o to ni ah
0: tan ba gba e mo lewe olodun sa ni aye
1: won lo so won pe kan ni better by far
0: ko rorun
1: ile lo ta won yo fi ofi oni
0: soto e kojumo
2: e seun gan sa ah mo ki gbogbe ti to n gba kakiri agbaye o ipe ti ta fi gbora ko ni di o
1: ami olodun yes oda
0: e ka kan lo agba mi o te ka lo si ipinle osun
1: ile osun ya o
0: nilu awon ni pinle awon la
1: iwa ti tani ati
0: ah e ti ri fun
1: ti ejire mo royin ni o
0: e n fe mo royin na
1: o se o
0: ah si ri fun kan to gbona ya lati center of fast fashion si to soju awon eyan ekun lebo la rorun ipinle osun ton ni kan fi pe awon accord kan pa won won ni awon nomo sugbon o pa ti ko yi je won ni awon so ye pe kan fi ibo won ibo la won so awon ni kan pa won pe awon lo ada pe oro yoruba ni be e ka wo awon ita n gbo lati ipinle osun papa julo ri ifanfa lasigbo so ti n be sile kada ka nta won ni won ti pa won fe to mokan din ni ogbon won ti pa bayi lori to dibo yi awon bi e foro to wa leyi
2: we o ya ntori pe state te dako ma we si ni careful lati ma lulu e pupo nitori pe one paso to wa legbe mi and then any te to wa dako yi gan ri pe baya e ka kan na pelu paso si jo wa si ni sira district kan na jo wa
0: omo le ke sala yin jeji
1: kin boy yi te
2: bo
1: di state
2: te ati mo te mo wa careful lati na ni pompopo se ka na pompo but it's not withstanding aso nto bi ka so nibe so unfortunate ipe iru nkan ba yin sele ni Nigeria papa julo ni Osun state nibi ti a ro pe ilu ti a mo pe o ni awon lopolo ni ti dagba soke si wa nbe look at odun osun critically e ri pe sophisticated politics in one play sophisticated politics in sense that pe won mo wo fact won wo performance won fi oro religion kale nteni e ba ni lowo ti o gbe kale ti o se ton ro pe yo se un ni osun saba mo ntele ati ri president lire eleyi won gbe enikan wole ngba to si to be lo second time this time I pe boya even are support e awon osun ro pe eni tan fe gbe wole lawon gbe wole won de gbe niyan wole nisin eni e wa nbe so o se se ti lu ba ro pe boya eni to wa nbe yi o si ton tan lorun afa ko continue o se se kun digbo fun ton ba de ro pe ko tan lorun pa lenu mi ti o better re bi gbosun se ri niyan osun o lo si gbo yen won digbo bo si yen but o ya wa lenu wi pe awon ta ro pe awon ni leaders wa ta ro pe awon gbodo je role model ta de ro pe won sound politically and mentally so won le se bu se bi ko se se ko si ani fun ni to ba listen si afana to jade to si jo mo yoruba ko si controversy kankan be o clear message teni ye pass bo si so to ko lo ni parable direct message ni but to ba je pe ngba ti won ri pe in ta won se ko da won so ko da ara ilu kweyin si kosese won na de kweyin si ton wa yi pada ipa won so be e je ka fun laye yen wo but aro awon leri wa awon lo se lu wa kun ye so ru ide ti o defy di wa ko ma gbe religion wole ko ma gbe eya wole ko ma gbe etre politics wole ka so se lu bo be ka se se omo iya le wa ko je pe boya ni osun yen na kiyawo lo pa apa otun to ba si wo ko to ro pe boya ibi to n fe lo ni ko na lo si apa abomi n tan pe lo si lu ni yen ibi ta meji ba lo anfani tan ba ri mu wale odo family na mu wale si so e je ka yago sin gbogbo ru nkan bayi
0: e je ka wo oro lasigbo

0: ya. Agbara Olorun alaye tun ti de o lati dabira gege bi ise re. Inu aye gbogbo e ga alaye ni bi isoji awe ati adura olododun. Olojo mokanlelogun 21 days prayer na fasting. Ninu ijo alafe Oluwa Baptist Church Osere Ilorin. Isoji awe ati adura na ni yo ma waye bere lati ojo kesan si ojo kokandini ogbon 9 to 29 August 2026. Pelu akori unlimited grace. Ori ofe ti ko lodi won. 2 Corinthians 9 verse 8. Awon iranse Olorun ti Olorun yo ma lo lati mu ki ore ofe alai lodi won. Wa sori gbogbo eja omo eniyan. Evangelist Dr. Oyebanji, Reverend Bolaji Odejide, Reverend Noah Adeosun, Temo Reverend Dr. Oloyeje, Isoji ni o ma waye ni agogo mefa oguro ati agogo manu role ojojumo. Tojo Isimi Sunday yo ma waye ni agogo meji abo oguro ati agogo mewa oguro. Ore wa kilo wan duro je. Iwo na darapo mo Isoji alegbara yi lati gba unlimited grace lori ise ohun idile re. Mo ti seta lati gba temi. Igbimo Isoji lolukeje.
1: To eka bo pada sori eto yin eto wa eto atupa lero yin ni kan da mo de 3.7 to wa ni lore ni ipinle kwara lonalejo wa ni omo abdulkadir jimo edun to wa fasitan lo ni ipinle kwara kata le kan an wo ifanfa edukuku ogun to lowo ni ipinle osun mo bi pe apariwo pe eyin odo e ma je ki awon oselu ma lo yin adala si gbosile pa mo ti won wa le okere we on salaya awon ota no si lana te pe won jo buru gojo ameji ojo jorogun ni bayi won ti pada dore sugbona yi pe ipe tan padu pe awon odo kan ma lo yi awon odo kun fe gbo chani aineko ni arisese ni abi selufa mo wedu
2: we ati mo nso nbi bayi mo de ro pe ayan n gbo wa bo kun mo lo ni ito je pataki ni be wi pe oloselu pelu selu ti won se investment ni investment won so wo ni wọ́n dẹ̀ do wọ́n á sí gbogbo tó bá wà pọ́síbù láti rí pé owó wọn ó tà kí là ń sọ bí báyìí ni pé interest ló má tà ní politics àti rí ní Kwara State àwọn kan tó pé àwọn ni wọ́n gbé ó tó gẹ́rù ìpẹ́ ní báyìí ó lọ yóò kó mẹ́ tí wọ́n dẹ̀ rò pé àwọn làwọn ṣe tó fi lọ lónìí yìí majority of them a ni wọ́n di ọ̀rẹ́ padà nítorí pé interest ti wọn ní tí wọ́n fẹ́ ti rí nígbà tí wọ́n ti ṣe ó tó gẹ́ wọn ò rí níbẹ̀ won ro pa o pada so do eni ta se to get against abi ka won form coalition ni interest awon la every achieve so won ti mo so nbe ni pe kara lu kaye mo tara wa ipe boya awon oloselu kan wa gbe wa leni o fun wa ni Ankara abi Popof abi 2000 o wa ni ka mo sika akiri ka mo daluru ka ro pe boya fi rara lo fin se ke se ti rara lo fin se o iri ara titi e lo fin se so ayafi ka fi osi ta ro pe ta course for our end because majority of our people osi ya ni won course for awon won ti rora pa won pin I pe awon o le je eyan ko to won ba rora won pin pa awon le je eyan ni ko se ni tona obun nebun ototo lo lon kan bo nkaluku ni eni tona obun I pe ileewe ni o wa ti o ma se teacher o wa nbe eni tona obun legun I pe ibi enu se owo to ni lowo e na ni kan da do fi de ba ama ye ni se owo to pe nsi daada ifu ju awon to wa ni ile sejo to nsi ijoba lo wa ita wa ro pe ka mu se owo kan dani ka ma se ka ma fi bora ka fi bebi wa ka fi jeyan ka fi tun omo lo abi wa se ta ti wa ro pin ipe aya fi ka lo so lo do selu ton ba ti fun wa ni ada ati ti won fun awin ati ntan gbele won lowo lati ma daluru ati no matter small amount is it awon ta se fun la na da ni Kwara State bo ni won bale aye won de now nigba ti won lo to n lo won so be na ta n lo ni sin na ta n lo kaakiri ni state na mi be na to se ri I ni education not only primarily western education wa enlightening o ye oye wa ipe bi kini se ri o no ndamu wa pupo ju ton ba ti lo won tan won dump won ni won ba ti dabu jabi tan ba wa won teni so pa won ri won mo iya won to wa bere ya yen so aya awala yara ni la kai atawon obi fura wa because mo ro nisin and our time on studio yi nisin wo ni o afi omo re kale ti o wa ni talkan loro to ni leyi so fort I will be wa nibe
3: tori bi te boro de Dr. Abdul Karim Jimedun e ri pe lori oro to ni se pelu ipile Osun bo yi ni o je bere bere o sa so pe ipile ipile ipile pastor o de je ki o je ki da soro ipile
2: ni le sha si ni ti radi se
3: eh kini ohun foran yen o gba le gboko lori itako ayelujara nbi ti awon yen ti ri arabirin kan bi o tin tu obi ti bi ti resi ti won di leje won leje won o tin gbe fawon eyan lo ni be ba di bo fun ebe ose bayi o tun ni kan mo bi epe gidi lori awon omo awon tin tewo gba iresi ibi e wa boro de pe kini na nbe lowo awon obi oda ki le ni so pelu awon obi to je pe won lo ngba iresi tan si tun fe pe jo le fun won lori kongo iresi meji
2: ah en ti mo fe ke so na no fe iru rice wo ni melo ni rice yen rice to pe won ba jele kan ngba fi jele keji o ti tan leyi to ba te le jele ni elemiji ni so wa solve problem won ni so atawon to ran mo because faran yen mi na wo ntoto o me keke wa nbe ateni to fun me kale to ni ko mo lo gbadun kan kan pelu epe ato obi awon gbugbo ayin ojo ni 40 ball obi o si wa duro epin to owo re wa ntan ipe ko le jeyan in bo se pe yo taja ni bo se pe yo mu se owo se ni a n dirun ni a n of course iyawo arewa to so fun wa pe ni akara a n dayan agbadun na ni yan ba tolorun ba ti niyan ma n tiyan se tolorun si fi ami si ko se n ti o le jeyan so but igbogbo eleyi better awa n lo gba onje ipe at onje iba ti onje ibanuje atowo banuje because eni ton wa fun ni 5000 10000 ni se ton ni ko lo payan ti ko ani na 10000 yen tan ni gbogbo na yo fi mumuku mu ni so those are the thing we are talking about 40 will be one be lack of enlightenment education one be be na ni poverty na one be gbogbo ton so ton fa ni
1: e ka woro mi kama kama
3: o lagbara eh e ja sare jo le mo papapa won ni eh afa kan eh ri pe ki tun se royin mo eh won ni gbolohun yen ti enu re jade yen sheik sane jingi lasiko ti o n ba awon eyan soro nibi eto kan eyi ti o ni se pelu awon loko laya eyi ti won ni ijoba ipinle Kano nibi ti won ti se atileyin fun mass wedding fun awon tokotaya to no be 1500 won ibe ni afa sane jingi ibe lo ti so gbolohun yen pe oun se atileyin fun muslim ticket sugbon na ti jade laaro o ni egbo gbolohun to tenu jade ohun o ko je o di bi lo si wa lori oro ti ohun so ohun o si je ni keni ni aforiji be e ma binu foro to ohun so oju o leyin fi wo tori pe awon eyan gbe po je nu kaakiri lori ipakun ayelujara ati be be lo pe iru oro ti o ti enu afa ijade o ku die ka to awon kan ti en so wi pe pelu awon ekan ekan ilu to nbe ni kale awon kan ni bogolo yen se jade lenu afa ilo ye ki awon ikan tin be ni joko ti caution won pe gbolohun te so yi o ku die ka to oju wo leyin fi woro
2: well for many of political scientists ta ka political science awon ojogbon kan wa meta ka ti won so fun wa pe religion pe instrument of division ni instrument of oppression ni awon ojogbon kan wa ti won so ti awon to ba ti fe tele lara to ka political science won fe mo lo die elomi mo le debi pe o mo ipo olohun be nsin se olohun re bo ko ni je ki enikan wa nu si waju pe ohun ni alfa bo ni pastor te mo wa tan mi to n ka de n ka lu bo ba se oda sand ye se get e bayi nisin now if I thought eni to ba lo ru be yen ni political science to wa ri nti eni yi so so yo fe jo man ti awon ojogba yen so ngba yen pe ara nti awon ojogba yen so ohun se le yi bo ka ko fi yen kale ka wo pe se eni to soro yi so ni eto lati so abi ko ni eto lati so labi ofin Nigeria fora re a ri pe o n promote conscience here ni ipe lati ri pe to in to n po faith religion to n gbe sinu to n gbe la ninu lo n promote but ninu religion na Islam o wa nbe na to lo so fun wa gbogbo ti o ba ti da luru gbogbo ti o ba jade lenu wa ti o ba ti tulu ti o ba ti da luru ti o fo ilu ti o cause violent oni ka yago fun sari ko ti pese meji bayi nisin o neto lati so but ibi to ti leto to mu wa lati ni Quran ipo won promote religion Islam ni Islam lati so fun wa ipe gbogbo nti ba ti tu lu o ka wa kiafu ka sa fun ka ma so ko ti lu ba to tu ni pelu gboro nta ba to jade ninu wa o so fa ipe se ni na ibi to ti so eniye omo Kano ni ibi to ti so Kano ni awon to poju nbe die muslimu ni won le ro pe tin so pe be na ni but won o ni wo ni larger content o na ni Nigeria as a whole eni tin so nkan bayi bo ni ara an to wa ni river si so ani o si gbo ye bo ni ara en to wa ni binu si gbo ye ti awon to wa binu na ta na ba gbesin loju ta na so tesin won ten to wa ni rivers to gbesin loju abi en to wa ni ilesha to na so bi an pastor bayi ta na so
3: oro ilesha lesa an lo
2: la oro adupe e da mo mara bi ta na ba so bo ni lu o ba se wari ilu o fo yen gan gan we have to very extremely careful ka de wa conscious of our own environment ta pe en to wa Saudi Arabia lo so leyi ni ah ben to wa ni boya Egypt to ro pe boya won awon to election yoku die die ni wa bi mo fe si mi o se se ko ma cause wahala but ni Nigeria ta wa yi ani lati wa careful ka ma so nti o ba tulu ti o ba lu je so ka mu ka sora lati so abu ah bo so pe won regret e ko ba ti ru ko ru tesin na mo pin tesin so ni ah nto won mini leleyi ke pe won fi so pe ko fi da iluru ko ba ti yan but ni nton won na tun so die on je ka mo wi pe ke se nitori Tinubu lo fi so but nitori nton ni gbagbo le leri ni but no we standing and we lati wa careful now our statement
3: ara eh eleji re bo ni
1: n le yo kwaje ye
3: ka ja sare lo taja
1: ka mo ba da sile
4: kede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose tun won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fawon eyan leyi to nlo lowo lowo nilu Ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba kaadi foruko sile pelu 500 naira 500 naira leyin na ni o ni anfani si itoju aisan oju gbigba ogun te mo awo oju ta mo si medicated glasses lowo ti ogun ni lapa ibi ti eto yi tin waye ni Olalomi Hospital to wa ni agbegbe Stadium Road nilu Ilorin ago meso owuro si merin role lojojumo ni eto yi fi nwaye o fun ekunrere alaye e pe ajo Benjamin Franklin Eye Foundation sori ero ibani soro yi 08032622377 ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni olukede
5: Fetobin Ion and Care, be good for your body, yeah, you, yeah.
6: Oh, yes. Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.

0: kan ni diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara ola awon ale fun lojo pe
1: ton ba ti nipo mi kan won wa mo ba be je won mo ti ba mo sawo o sa ko won to ati gbo mi ti e ka ti mo ta fi mi won ni fe wa nu olorun ba laanu gbogbo bi to ba ku ti olo ani tin taburu aten tin se daada olorun ko ja laburu yo ku ja ji daada
2: ase gan fun
1: ni da ko ada mo je ni da lagbara olo mo ki ola ateyin o ku so ame ni wa ja ba to
3: ase wa ni mo ja fun
0: yes ni whatsapp wa abdu gafar olowuke lati okelele won ni lori oro eto dibo ipinle osun won ni kolon da gbogbo awon eyan to wa ni ipinle osun kabire
3: kan
0: mi lo keyun ati odo yin ni to ola
3: e ja mo lo le ope pataki lowo balawura bi to tun ba wa se to taaro to ni olohun ogo ni foruko re be la tun dupe o lowo lame to wa laaro to ni dokita abdulkarim Jima edon ile edon ni baje lai lai e ma ga si e ma dagba si e ma po si e ma fe si e ma ba ma fadura kun
0: o ma gbile si
3: e se ga du ko ya mo lori pe e darapo mo wa lori eto laaro to ki eyan ara le mo gbe pe iwoye lami to wa ti mo ti eyin te lanfani lati pe wole da seto tabi e fi atejise so wo si e o je iwoye ti yin o ya to gidin gbe si iwoye ti awa tokun mejeji te mo ti kan ni diamond 8.7 fm yo da fun wa iko ni se wa wa la mo gbe on to da se iko wa nipa laanu wa ati awa ti won yo sha fun isimi olari waju oye wole o
0: to incommerce sere to the incommerce of foreign affairs dr edun yen to taiwo adeyemi loruko mi civi mi arowo yin to re ona
3: maximum copy premium copy
0: jabo

0: mo kọ pe aku ojumo ni oni ni ojobo ojo keta la ninu osu kejo odun ta wa yi mo ki wa kabo sori akotun eto yin eto wa eto e ba wa dasi ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara eto yi ibe ya tin se agbeyan to lo lo si se ka bi eka idajo eka eto eko sejoba awon sele to waye ni agbami oselu eto yi be wa nbe takoko tori na ale pe ni nkan ta npe ni embalaya ko wa wo oni eto yi taiwo adeyemi loruko mi oni a lo nu egbe oselu apc ni ipinle kwara ati awon ni ta kan ko ninu egbe oselu ohun pa pajulo awon to pa janu lori ilana ti won lo lori mumu omoye fun eto dibo odun to nbo ni bayi nkan ta ngbo ni pe awon egbe yi tari G15 egba agbagba jese bi awon moye awon to wa ipo tinu bi atawon kan ni bayi won ni awon ti di the otoge progressive top oni won pra won ni pinle kwara bayi be won leri ipe pelu boro se nlo odun to nbo awon gbegidina awon alati leyin gomina ni pinle kwara ko won ni wole ati bo yin kan na pe won tin nowo re ti awon oloselu alatako ni ipinle kwara kan ta wo re no na ijo mi loni awon ni honorable bayo abubakar yusuf topolopo mo si ko pe meji mo ki me koju mo honorable
1: ah se
0: o ju yes ma ada ada ma ka ada e koju mo
1: ah se o
0: kakalu agame honorable kakọ bi yin bayi na o tu wo le fu awon igun top bayi tan lulu ogun tan lulu ote ni pc pile kwara awon kan ni won fe fe gbe ya ni
1: ah ti aba wo awon top tan ba won to nsele nsin ti a wo ibi to ti bere o possible ka ma mo nti won ja fun
0: ibi lo ti bere
1: e se ti e ba ranti ne 2018 igba eni Dr. Abubakar Bukola Saraki agba le PC ta ninu awo ni fe PC sile ninu awon ti o kuro ti o tele Dr. Bukola gba yen lati ri BOB Bashir Bolarinwa ibe lati ri Yaya Siriki atawon kokan tan jagbe gbegbe ti won duro now unfortunately igba ti Dr. Bukola Saraki de PDP awon ti won wa pelu wa loni awon na wo pe ah no Bukola ba de yo gbegbe ma won lowo therefore the best thing ka won ko ni PDP
0: da won tani
1: bi awon present governor yi ilu won lati ti gbe mi ru won lati ri ah fagbe mi we sa president as state chairman in belati ri baba res you get it at ambebe won wa si apc won wa negotiate

0: Diamond FM. E baye gbadun yin lo je wa logun.
1: Baba wa lagba yi won lo ti won. Asubudi won lo ti won. Basaru ladanba won lo ti won.
2: Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa Jiko bi wa to de o. Yago yaju oro ijile oro to kile mi le rin le gbegbe. Itoka to kile falafala ninu kitab ati sunna o jisala. Petepete wa siti tabara ni tabara oko. Ashabul janna. Ijo awon eni alijanna. Awon wo gan lo ma alijanna. Kini wa ise se oro se si to le gbe ni dali janna peki peki. Ori eto ashabul janna lati ma gbo gbogbo e. Lori kan Diamond 88.7 FM Ilorin. Sheikh Muhammad Buhari ibn Musa Jiko bi wan al adabi afa soro pon bi adabi na ni o ma gbe wa ni ajo emi oro olohun fo di wakati kadondo ni gbogbo ojo la mi si thursday na go baka la owuro sa go meji la osan lori kan ni diamond 88.7 fm at habul janna o se ma gbo eto to to wa sona fi wa mena pelu iwoye sako isele aye ka lati fi tumo ti tobi olola at habul janna pelu sheikh buhari o ma musa ju ko bi wa bismillah

0: awon nu hadisi anabi muhammad awori
1: awori
0: awa wonu tira awon afa to gbadun ari
1: ari
0: ah olohun abi o dakun maje amenu de be oluwa mi
1: maje amenu de be oluwa mi
2: otadua
3: otadua lo mo so gba fun wa
2: afa was lab
3: ah
2: woni baba eyin la pe won ase ba soro yawo awa kaya kan yawo tan to ba yawo mi ngbo olohun lohun o ko ba
3: eh olohun mo ja sisi
0: se ri inu ile bayi
3: eh si
0: oro yawo baba kan be nbe
3: ohun na ni yawo ri
0: ohun na ni yawo ri amo ji eran gbe won gba yawo lowo e
3: o te na ji bi nko yawo la ni eso
0: yawo la ni eso won wa pe e pa na mo won
3: le oro le ka ri eso
0: e pa na mo won lenu
3: won
0: ba pa generator
3: abugudenu
0: olohun mo je ru eso le si wa
1: amin
0: olohun qur'an alazim
1: amin
0: afa wa salam
3: olohun pelu yi
0: e ba wo aye loni awon obirin wa awon ayawo wa pelu asiju oso sise bi yen ba lu ti bi mefa e gbo eti bi mefa ngbo olohun o mu elomi eti mefa lo lu abi merin meji wa ri koko kan wa nbe nbe bi korosin se ma korosin o wa dun be panko panko olohun o da be o da re be lataro oso elomi abe ete lolu ngbo olohun o mu ore
3: ke tun do fe ki bobe
0: o won tun kin ka ba be ete na
3: yo si gbadun are
0: yo yo oso na ni afa wa se oso na ni
3: ko ni ma ro
0: enu oko oka ni
3: eh
0: in benu won to kon so npe mo ni won o fe gugu an lu gugu n to lo lu ka kiri mo yin ko si gbo
3: mi ba la nabi soro kale eyi to danu oro re ni kolon ja kosi
0: kolon ja kosi
3: awon kan ti kosi bi oso te wi won nabi son pa won kale
0: igba
3: igba kan bo wa o awon obinrin te ri won o alazina ti dunia
0: otan awon na eti wa se kandu won won pe a mo ri won ajo lo ara fa ti 19 kini ni
3: ko ri bayi
0: awon won ilu tin gba won ni won isoso
3: okay
0: won ti wa lu tin sin afa kini koro sin wa lu nbe pam
3: aye ohun renu
0: ore na ni
3: bo yan wa lu lukulu
0: ni lukulu won lu lukulu o ti tayo ko lu tin ni
3: okay o ti
0: tayo o wa re
3: okay
0: o wa yibo o wa se kandu
3: won wa fin juwe mi o ba lu ti ati keke won lu
0: o wa di won wa fin juwe o malaja
3: ye leti
0: o on ten to aba koja kini tan o ri won ma wogun won koro osin be bi eti ti won kan du bayi nbe lotun nsin be lo si
3: e
0: won kan bi oso si se e tun lu titi e tun lo lu pe peju
3: o mi ti e so ni bi oso ba won dere o oni o gbogbo oju mo ti ri
0: ani se ri ibe na ni bora mo ala won maintain skin wọ́n a máa maintain ni skin ni wọ́n máa ń bóra bí àwọn ń bóra ni ẹlòmíì wá dàgbà tán ọwọ́ dàbí jimere tí ẹ mọ̀ jimere bí wọ́n ti rí ni.
3: Àbí kébì bá ti ẹ̀ mọ̀ jimere omi ọ̀ wá sí ibi àbí kọ̀kọ̀ tí wọ́n dàmi sí.
0: Bí wọ́n dàmi sí la àfẹ́wàsílámù ẹ̀yà yìí ọ̀rọ̀ púpọ̀ ẹ dákun ẹ̀yìn.

0: asi bia erora o sosi se gbogbo e an lo sare na ni ehwe o sosi se won yin ti poju be na le pe n soso e lo bi yawo e lo bi reception
1: bi elo ni e soso lo masalasin
0: masalasin won ni e soso lo e wa mura kankan kan goolu e lo ya elomi lo ya goolu ngba ti o se awon me ru olon ta mo nbe loju ona won ko so banle loju ona pa kaluku bona ibi ti o gba jade won ti ko wobo lorun won ti fa kini ja pa ti kini to lo ya nisin 3 million point kini kan ni o wa ku bi ti o ti rowo re
1: to yin mo to ba hun
0: in wa nsunkun asebi mo ba ni ani se ibo ba oni ibo ko ohun je gbe se ni won gbe gbe se ru ewo tun ni e jade ibo won yin won ti ja kini lo wo imo mo ya ni o kini yiya lo pa ti o pa
1: 3 point kini yo pa ile mi
0: kini wahala te mba ka kinbi afẹ soso otolohun reception otole ni o wo so to fi gbogbo aya le wa otole ti nsin mo nyawo iya ti nsin mo nyawo lo wo so ni gbogbo e se daada rara re
1: be
0: o si bori iwo tun wa pe wa ntori asaro te je ati yan gan ti won yin sinu tu o tun nsin nbe gbogbo je ku je e dakun eyin yawo wa odowo yin e dakun
1: won si ni e mura nle foko e mura
0: mura foko
1: to ka ese leri ese do abi bu le nlo in lo bi kankan mo wa fun yin
0: eyin na mo wa fun loni
1: e wa wa fun mo
0: wa fun mo
1: baba ti o ja lu kota bi moto yi wa
0: awon ne wa nlo mura si gbogbo number yin won gba tan e fi eja aro e fi store elomi yawo nu fa
1: o ti e da o kan se mistake number o pe ko lo
0: afa iwa sala o to wa lo ko teju ma lejo
1: kintunu
0: oko ni tani atun je ru oko yi o wa re ri e de ri baba ba si tu gan ko ya bere bere e bi kini e mama o mi tin jonjo ta nko ba si tu se yi tin jo tun wa fa ko lu jagbo e o ni teju ma lejo
1: so o nasi so o nasi
0: orin ni npe
1: allah akbar
0: sa wa keran sa ti keran mi ru bayi sa dan wo de bayi
1: o lo so loko baun
0: adowo ma de
1: teju ma lejo
0: adowo ma de pẹlu sogbo osomo yin afẹ wa islam adewo mo
1: be be ni o wa so gbogbo e afa iwo ku wa so
0: atun wa rokunrin na da ila alai man tokan eto ase abri janna n so
1: fun
0: diamond 8.7 ki tun ni o so otokunrin an bora an gbogbo kini si gbogbo ojogbo ju gbogbo
1: awon ode to gba sedan
0: oju wa kupa gbogbo eyan owo wa dudu nbi gbogbo ose ko bayi awon wa dudu panko panko nbi igbon ohun dudu bi sale koko
1: okunrin
0: oju ekun ohun dudu bi sale
1: Is there any
0: thing? I must say, one wants in Tombora. At what I find, not in Tombora.
1: Ah, we know grrr. You never will.
0: Ah, you know grrr.
1: Ah, far bow.
0: I love a bora.
1: Kill him, military.
0: Mola,
1: Ah, fa won ni apo mo to ki ya ya won ni opo yo ni ko won bora hadisi won ni ko ni ko won bora
0: won ri pa won ri be won si bora
1: awon afa suna wo lo se ru eri
0: ko si
1: o yin sa fa to ba ri be
0: eh
1: te wu ba to be pe be ni o la to le lo lo gba si lo le sambodu si le yi pe e sa fa
0: awon bora afa
1: e sa fa e sa fa
0: Ah, la ilaha illa. Ki wa si wo lo wa se be ni tin bora to do waju re.
1: Ko si waji kankan lenu e tele, waji kini aba ninu leyun. Bura. Wọ́n náà tún wá ní para.
0: O tún wá ní kíní kan tí mo fi parun pọ̀ lọ́tọ̀.
1: Ọ mọ̀ ráyè.
0: Àló tún wá ní kíní kan tí mo fi parun pọ̀ lọ́tọ̀. Kọ̀ fẹ́ kó funfun.
1: Yóò ní yóò funfun tí wọ́n náà funfun tí yẹn náà funfun. Kò sí ọ̀nà tó le gbégbà.
0: Wà á dá yóò funfun. Ọ yà máa fa ni.
1: Àdúrà náà látúnṣe fún ọ pẹ̀lá yé nù.
0: Ọ pẹ̀lá yé nù. Afẹ́ Oslan, so bí gbogbo ẹ ti wá ń lọ ni, báyé ti wá dà ni, báyé ti wá rí ni, ọ wá jẹ́ pọ̀. Àwa ń gbọ́ gbogbo ohun tí ọ̀yẹ́ kéèyàn ọmọ gbọ́ inú ayé táwọn afa àtàná àtàwọn tá a bá ti ń bẹ lónìí àwọn tí wọ́n gba ipò àwọn àtàná ń bẹ láyé fa. Bàbá ń kà mọ́ ní sàmà kẹtọ̀ ọ̀dà bàbá wa khalifa ọmọ híyà àmọ̀ náà wọ́n sáwọn bàbá wa mukadam gbogbo lọ àwọn bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́hùn tí wọ́n bá lọ́dọ̀ bàbá wọn ká kọ́yàn kí tí wọ́n bá lọ́dọ̀ bàbá wọn ká tọ́yàn sọ́nà tí wọ́n bá lọ́dọ̀ bàbá wọn iná wọn sì dòní.
1: Kò parẹ́ kò ní parẹ́.
0: Kí n lọ wá dé báyìí àlefa bàbá wa lajẹ àgbà nù àlefa bàbá lágége nù èwo lè rí tí ń ṣe rédè rédè àlefa bàbá sàlá ti ń bẹ́ẹ̀ èwo lè rí tí ń ṣe jágbajàgba wọ̀nyí.
1: Afanda.
0: Afanda bàbá wa nìyá sàlá ti àwọn yìí olóhùn.
1: Bàbá lágbàjì.
0: Bàbá lágbàjì nù gbogbo wọn kú bẹ́ẹ̀.
1: Àwọn afa wa bí kan.
0: Bàbá wa wọn bàbá wọn wúri di. Gbogbo àwọn tó múlé dání
1: lọ́wọ́. Ẹlẹ́hà.
0: Ẹlẹ́hà.
1: Allahu akbar.
0: Gali alaya. Basharu la danga afabani buri karatu
1: la lore
0: la lugbe gogogo won
1: ayure
0: nbo lati wa ri ta wa wa nse laye lo ni
1: se si
0: okan ton na e to wa la tun wa nso nti oda sire ni awon ta no so nti oda sira
1: wa yo reti ko le na
0: kemi tun be nbe na
1: pa le me yun ko le
0: mo ba wa pa le mo gugu e
1: se avoy was laugh e se nkan mi e wo tira
0: call al imam
1: tira la wanwo
0: al auza'i
1: murid nabi to e se mu jare
0: aba yo salam
1: ka lu wo tira tira la wanwo
0: tira la wanwo tira ni o
1: tira ni o
0: ta won lo se lu wa na benle a de ti mo gugu en lo ni se olodun ko wa lata ni mama ko sa nu wa
1: to sun yi de olodun da kun mo ja rogun
0: olodun mo ja won ti ko awon kini de be
1: ba sama na won
0: aba yo salam
1: wo to ba mura wa la nbe ni o nronu lo sun
0: I
1: was like, what you call my kin? What you like? I couldn't see below Lanis about Lanis in one of them. I put a mile in Grandpa. I could see what you can lose. That's it. You go. Or lose a bed, and I say, I
0: was like, say,
1: the Papa said, you want to sit alone. Hello, I'm a good job.
0: I want to go to my papa, falling. Be the back and be money. I mean, I saw the falling.
1: Money, I bought a key. Say you're borrowing.
0: I'm ruining you, sir.
1: Hey, go on, did we? You're my environmental, like that with daddy. I want my money, my lady. I let Baba you get that new environment.
0: You know what? What about Baba Baga? I want my Baga.
1: You are found.
0: I find it. What about you, Baga? One of our party can
1: never know, daddy.
0: Ah,
1: easily can you
0: know? Ijoba, Ijoba, any Joba below way. I want Joba. One like that, I could go. Won lagbara o
1: afi asiko yi so fun yin gbogbo aburuto ba le olo party
0: e lo party o mo gbe apoti mo di apoti
1: o nlonu
0: a ti di tan ka to a lo ju be a wa pe won yin ban kaluko osore kilo fa mo omo yin elo won fun yin elo le ri nbe
1: awon to so be la ati nigeria lo mo sa fe la ya bale
0: amen
1: o tin jo sun ati gbogbo nigeria lo fe la bale ran jo ja si rorun
0: afa was lam
1: naam
0: awon kan wa wi won ni ah won fun imo mo agba ni mato
1: ben
0: won fun baba e mama le mato abi
1: ben
0: won si gbe mato bo si gbangba won be kare won si fun baba ba e mama gambari baba la mana ron jari won pe won fa won na mato
1: ben
0: awon kan gbe won va janasi mo ni ah e ma gomina wa Abdulrahman Abdulrazaki ni I ma to nkan ni lese se ni yo fun ajanasi na o mo gbe kakos kan na ni won ba mu gomina wo fun won eni ojogbon ni madam Abdulrahman
1: Abdulrazaki
0: koda wa lagba wi na into ni yo fa wa na
1: ba ni o kan wa na
0: yo fun wa
1: olorun ba ni o kan wa
0: jemi na wi be ti wi afa we was lam oni baba gomina olorun ba ni o kan wa na oni e into ni e fo kan bale ilorin
1: iwo to
0: fun ajanasi
1: iwo to si npon o to npe won toro moto iwo toro keke
0: ala wa toro nu
1: da iwo toro keke olorun mo ra re
0: baba wu o ma wi
1: toro
0: won sa nto bo ni de olorun ko ba pe baba gomina afa we was lam call al imam al auza'i afa imam auza'i oni soro yi o rahimahullah
1: ba yonusi
0: olorun ba yonusi oni kultu lirajulin oni mo so fokunrin kan uridu baytan bijwari unasin la yagtabuna oni nfe ile kan ori nfe ile kan ti won ma gbe to se pe awon eyan ti o mo belegbegbe ile na ke sa won ti o mo buyan ti o mo pegan eyan
1: eyan eyan bo se jokoti
0: oni ti o mo pegan eyan won
1: fe olomoja tenetika
0: ile na tin wi wala yahsaduna ti sa won tun belegbegbe mi tun won mo wa ti se le ta mo to se pe gbegbebe awon ke ita eyan ni awon ke olohun fe wala yabghaduna ti sa won ti o mo binu eyan
1: okori rara won
0: oloni seru le to fe nu oda fa akhazani rajul ila al maqbara
1: ah
0: ara banito aba e peru le ton wa nu ni o ba gba mi lowo
1: mo ka lo kalo estate bayi
0: estate nbe estate ni ni ite
1: estate bi
0: eh al maqbara ngba wa pe
1: eh
0: rinka maqbara ni won tun ni estate ko yi onu atu be
1: atu
0: so ma po mi ma ni wo gbogbo ka lo mo
1: ite ni
0: ite ina won wi awara wa fun ni pe estate ni abe mo
1: ko fi le yi o
0: ko fi le yi o ni estate oni ma kalu estate awa mu de makbara ngba mo de ite oni ọ̀rẹ́ mi tó ní ọ̀wọ́lé tó ti pé àwọn tẹ́jọ máa gbé kìí sáwọn tí máa gànyàn kìí sáwọn tí máa kìí tẹ́jọ.
1: Kọ́dá tó sọ fún ọ kàlámù ó kù sùkúùtù. Àwọn adákẹ́jẹ́ ni.
0: Àbíbẹ̀ kọ́ ni.
2: Fọyá bá sọ́tẹ̀rẹ̀ hàlù àwọn kọ́rí bẹ́ẹ̀.
0: Estate ìtawí ó díjọ́ kan lónìí èmi rẹ̀ náà lọ́jọ́ yìí.
2: Fọyá bá.
0: Àwọn olówó ń bẹ́ ńbẹ́.
2: Sọ́tẹ̀rẹ̀ hàlù àwọn kọ́rí bẹ́ẹ̀.
1: Ẹja ṣàtúnṣe.
0: Ẹlẹ́gùn ẹpẹ palẹ̀ mọ́ rádàrà dánlẹ̀ abánijẹ́ ń sọ fún ẹ̀wọ́ tó ń gbọ́ mi ni tó ń gbọ́ Bùhárí Musa tó ń gbọ́ àfẹ́ ìwà ìwà Islam gbogbo wa lónìí.
2: Sọ́tẹ̀rẹ̀ hàlù àwọn kọ́rí bẹ́ẹ̀.
0: Ìrìn àjò tiẹ̀ náà ó súnmọ́ orí ìrìn àjò láìpẹ́ Estate tàwa dákọ̀ yìí náà ń wọ́n rú ọ lọ.
1: Ibi kálukú bá bàjẹ́ sí ẹja tún bẹ̀ sí.

0: lẹ a fẹ wa islam bo ba ti bo sin yin lowo ekun ni kosun
1: awo ni kiyin pe ku rire to e ti se rire baun
0: bo ba wu je gomina ekun ni okosun
1: ekun ni ke jasi nkan kan baun
0: senator ba bo si olowo ekun ni okosun
1: ona ori gbe gba bayi bo ni bo lo bo ni se ri se bayi
0: bo ni se ri se
1: gbogbo an ti won wa digbo hun na ko mo be won laduwa mo
0: wa
1: se fun
0: o mo wa se fun pe
1: ba
0: eyan ni
1: ama kun pe e ti debe te wa ra wa ma
0: Olorun ni reyin na
1: eh to ko pari yo ti wi nanu eh awon si se wa na jona ohun fi keto ohun mo ku ta to
0: gbogbo ohun fi to
1: gbogbo ohun se mu to na ohun agba to ohun ridi fun a se bo ti se re
0: odun keta yin ni a ri nkankan Olorun leyin na o ni ri nkankan
1: to pari
0: kota
1: epe won si ja
0: yo Olorun mo yo so bo si o wa qala li huna tajiduhum ya akhi ya'lam anna al-hayata sifrun wa qasirun qila li ali ibn abi talib wa wan so fun sayyid ali ma abi talib woni wo wafa
1: sagba
0: siflana dunya seruyin aye fun wa aye ti lagbaya npe mo fe daye aye ti lagbaya npe mi na fe gba aye ti lagbaya npe mi na fe da
1: aye te nda ko eru na kan wa ru egbon to ru si ni woni ko ye ka ma pe laye oni to e ka ma pe ni pe ta lo ye
0: o si ti ri
1: oni ka wa ma fun ra le si pe ko se ni oye afolohun
0: ohun nikan na mi
1: ta lo wa ye toto
0: ko se ni oye
1: oni aye aye ta nda kun mo ko se ni oye ka ma pe ta lo ye ni ka ma pe
0: baba fi oluta wa lodo won
1: ma pe ko se ni oye
0: baba fi oluta wa lodo won ijo kan wa ba mu bebi oluwa yi
1: ah ijo ti
0: ni kankan
1: ijo tin kawe
0: ti won baba fi olun kawe lowo
1: ti won gbin eju lowo
0: ko olohun ko loye
1: ko mo ku bi ti dani
0: baba mu baba gan omo ke bi o ti ri ni olohun loye jona
1: afi won sape juwe ni
0: afi won sape juwe
1: ibo le koja ni gambari ati gbogbo bi o ni nkan si ero to ni
0: se baba mo ke yo ri be
1: ero to ni won ti lekun
0: se baba mo ke yo ri be
1: won mo
0: nipa ife olugbo
1: won lo si ma daada to daada ti nse toro fi ri bayi na ni ko mo se
0: sala dada ke ita se
1: lo dada ni
0: ka mo se kan lati yorun dada bere ke mo pe esan kobo
1: dada ni
0: agba ko mu won agba kobo
1: awon o tun gboro binu mo nisin
0: ah
1: hey ah o ba ti binu nisin
0: e ma sore o
1: wo to da fun to se dada fun yan to di pe o su mi o wa bi en ma wule binu se ka gbe binu fe ni ti oni ka gba ibinu lowo eni ti oni ni mo binu
0: no ni
1: se e paro wo e to ba pio
0: e to ba pio nbe
1: ayo eh ah ogbeno ba da fun ti ba ma binu ah e farabale
0: koda fun oju wa lo
1: ode mo binu mo eja gbe fe ni ti eja paro on ti be lowo yin
0: albarika ti won se wa to ba won se wa gulo de albarika ti won wa to ba
1: awon
0: so awon ke wura la wa na ke
1: won wa ni o wa lo da ni hore
0: ohun
1: ko
0: e ma binu
1: mo le tun gbo ke wure se ma tun se
0: ma tun se
1: ma tun se
0: ya wa ni o ba lohun se wa si na ba e ja ma tese o tun ba to si ni
1: eh wo to tese o tun ba to si ni
0: wo pe o ti ti waju bo to ma ban so e ma ja
1: won wo pe
0: e ma binu
1: ma binu ma bolon ti pe bolon ti se ti e ni
0: ma binu
1: binu ma binu ma
0: binu abi was long
1: naam
0: se na li wa ni to ẹyin tẹ ní ṣe labari aye fun yin fakọlẹ ali ariwa dahun ma asifu mi darin kini n ròyìn nípa ale kan ilé tẹ ní ìròyìn yìí awalu ana ohun wàhálà ní ìbẹrẹ rẹ
1: ana ohun
0: wàhálà ni wọn bí sáyé báyìí ọkọ sunkún ni wẹ́ẹ́
1: wọn lẹkùn kí ló ń sun ni ó ti yàtọ̀ síbi títí ń bọ̀
0: ó níbi tí ń bọ̀ ti tún yàtọ̀ síbi mo tún bọ́ sí i
1: ìgbà tọ́lọ́hún ó gbé síbẹ̀ fi kọ̀ọ̀rọ̀ ari màkeyì
0: màkeyì
1: àyè tó màkeyì ó tẹ àfà ó ju àwọn fọ́lọ̀ tẹ̀ ń pè ní wàhánu àkíní kan lọ ọlọ́ ni mo tẹ́ ni ìgbà iyì sí ìyá ń derí kodò ń ṣe gbọ̀n kẹ́kọ̀ọ́ sí ìdààmú ẹ̀ ìwọ̀n à ń sọ kalẹ̀ sáyé pé ìbòlàdé yìí òun kọ́
0: awolu ha ana
1: ohun o tun ma se dede wa ti won muna wa
0: ogun wa
1: na won bi
0: won ti we
1: o yo laju de muni atun
0: won si bi omi o polowo toji wa yi ni
1: e se
0: oda kesira
1: eh
0: won bi bayi oda keni wandi
1: e se eda ko du olori e ko goke
0: ke won pe na rula
1: e sunday
0: mo wa murula wa pa oko da ke
1: o fe je to meta
0: alo o je to meta o wa o wa down wa lojiji we we mo gbe ko sun fun kini
1: o si se we o tun da ke
0: o tun se we o tun da ke
1: wani e oni wo wa yi
0: e tun na lokan si
1: o mu pada si ju o ma bayi
0: o wa si ju o mo gbe agba kan a se tin so fun ori pe tin so mo oni so fun pe eh my anything
1: o mi si
0: enu le tun ma wa yi
1: o mi si buru e re loko ri o ni a ni re ye kisa e tun da lo ke e re ye kisa ko e yi ni re ye
0: Allah
1: Allah
0: pastor abikan o sunkun wa abikan o sunkun wa ta lo sawon mejeji
2: tabaraka ya allah rabbi laka
1: eti won gbe wa yi oju won gbe wa yi eni ti oni wulo fun nu awon ama afa wa sala
2: ina ilana maulana wa shukran li rabbina
0: afa wa sala atuwa bikan ohun yaju bayi o yaju won gbogbo awon ke ah omo iburu e bo yaju ni bo kanu asi bikan o si paju de pe
1: be ni
0: nbo ya asa foju ni won bi
1: won la la
0: Dori ru. Ta lo so be.

0: Eja mo akira wa pe e ka san ninu leyi lord yi nu oko yi ati gugu adugo aye ka to wo kan wa ati aye te wa lowo te tin gbo yito eleyi ti o tun gbode baye be ba gbagbe yin te ba fo kan ba wa bo lose to koja Kwara Progressive A na leleyi yen wakati teswaju fun ipinle Kwara Progressive A na leleyi ten gbo ye ti ati n soro to ni se pelu isejowa nipinle Kwara loni ati lola lose to koja e ma gbagbe pe awu anana pe ta ba mi ta tin bo o sese ka ma mo bi ta de abiti ibiti atun lo ama e ma gbagbe o pe gbogbo ohun ti alejo wa ba so lori eto yi fun toni o je iwoye ta alejo wa ko ni kankan se pelu ikani Diamond 88.7 FM ni lo ti lo ni ko si ni kankan se pelu atokun eto labe be na ni mo fin ki wa le kan si pe e kule eyin ara le te lori ofe lanfani lati ma gbo wa lori eto fun toni Olariwaju Ogun ni Yopa Ebiti na loruko temi alejo mi won ti wa ni yara agbara pelu mi nbi awon ni coordinator fun eka to ni se pelu iroyin fun egbe Kwara Progressive yen ta mo si coordinator fun Kwara Progressive Media ona ni comrade baba Tunde Sikiru Lai Ayinde baba e ba mi ki awon eyan kan bo yin
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mo ki gbogbo ara ile o sidalaba yin kin loruko gomina temi gomina alabarika malam abdurrahman abdurazak ben mo kin loruko party chairman wa mo ba sunday fagbemi mo fi ti ololo wa oba ilu lo ni mo fi ki gbogbo ara ile latoke dile je ka ti shehu
0: shehu
1: shehu wallahu yasimuka minan nasi la tarafu daraka wala tasha wala hawla wala quwwata illa billahil azim de kan si oruko mi ni comrade baba tude Zekiola Ayinde ti mo je coordinator fun Kwara Progressive Media
0: to e kabo le kan sisi yara gbara nbi e ja mu lati lose to koja bi mo se n babo awon ti won ba fo kan tele wa lori eto yi won ri pe asoro nipa Kwara lana Kwara loni papa julo Kwara lola ode yi e ja mu lati apa bi Kwara lana lodo tiyin bo le sere ka wo bi ta tin bo lodo tiyin loni comrade
1: well mo ki gbogbo ara lile kan si and gege bi ibiri ti ebiri lowo mi ki n fo si wewe die si te ba so pe Kwara lana itumo ni pe ki ijoba malam abdurrahman abdurazak ki won to di ori alifa bu ni Kwara si ri lodo temi bu ni Kwara si ri as a quarant bu ni Kwara si ri and ti ba ni ki mo lo bi eyun in fact as e ko gba wa gan tori wipe gbogbo ti a n pe ni ekan tan pe ni Kwara ti n je mudumudun ti ara lo fi mo wipe Kwara yi o je Kwara temi Kwara yi obi ti yan ma n wa ni o ko si kankan ti o fi be function nigba ti awon ijoba to wa nbe ni anafilo for good 16 years
0: bi awon eka wo
1: yo da fun e je ka mu lati bi eka eto orin na awon ona oju popo wa bo ni oju popo wa se ri ni ana ta ba wa so ran ko oju popo o wa pin si bi meji akoko na ni awon area kan tan pe ni awon commercial road to je pe ibe ni awon loko wa mo na bi awon ti won gbeyan lati ibuso kan si buso kan bo ni be se ri lana now ta ba wa wo be yen a ri pe tan ba ni kin grade won ni
0: fun
1: lori oro na in fact mo fe so pe ko si won gbaju bi a bi 20-25% lo
0: lori oro na
1: lori oro na now ta ba wa kun be won ta bo se ri eto eko in fact eyi ohun kora ti yan ba tun ma gba minus ni ba tun fun won be tori pe en tin je eto eko o bere lati ri ipele alakoko bere iyen ilewe primary school wa ta ba wa wo ijoba to ba de level pe the UBEC ti ma fun yan lowo ranwo ti ile egwe alako bere ti fi ma loke si tan fi wa di pe won wa sako Kwara tan blacklist Kwara pe eyin yi o to leni ti yan ma ba seto e ri pe iwu awon iwu ijoba be in ro bi won le gba mark kankan lodo eni to ba wo tin je to eko lawu ye gidada now lere to eko e je mu ni kekere ba
0: ta ba di ta ti fe loju ka to lo si agbon abomi mejeji ti e kokko mu yen ja kokko wo lawu ye ati lagbo ye awon kan won ni ijoba na te nso yi iyen Kwara tana ta wi Kwara tana pe opolopo ona la won la kore ati fi mo ona asada won ma ntenu mo ati awon ona bo mi won ni a ijoba to wa lode awon oti e la ona kankan won kan kon titi loda ni lori etu e ko won ni ijoba te so mo lo gbe kwasu wa ati awon ile eko mi pe a se ru ijoba be le wa so pe won o gba nkankan minus to ni won lori etu e ko
1: okay eje ka be lati bi etu ona te so ti ijoba na ti won claim won ni ona asada mi si federal road or state road kini process ti won fi se ona asadam ti en so yen ni ana nje won gba wo won pada bi won gba eyi won ba won ta ba won so ron pa ijoba ana ta so yin sin e wo from 2003 to 2019 e wo population wo la wa ni 2003 kini population Kwara abi ka so pe Ilorin as a capital kini because ba te no so ni sin e ri mi mu waju oro ona asadam lo so for you to know that for you to know pe nkan te so it just within Ilorin lasanu ah so bomi awon bomi n be to pe ijoba na ma npa ole radio pe ona baye awon ti se ona baye awon ti se te pe te ba de be yo da fun yin te ba de be eni ba kankan e so ba pe ona ta la awon se ni bolo wa wa se ojo furufu ni won se si bo e je n pada si Ilorin ta nso yen ganse population wa 2003 with population wa ko to 2019 kilo de ti ko si expansions of road lawon across Ilorin ta wa yi gbogba ti Malam Abdulrahman Abdulrazaki de ni 2019 up to now e lo le wo ona to in fact awon bi to e pe ati le ma ri nkan ta npe ni internal generated revenue ri mu wole gbogbo ona yen to ro bayi lori for instance e lo le wo ona to lo lati ye bond to le jade si oloje e lo le wo numbers of awon complexes to wa nbe nsin ti won taja lo tun lo si nbe nsin e wo pe bo lori lana ona toro to pe te ba lo loje lorun tana ni joba tana in fact to ba pe fe lo le bayan lagun mewa aro e bodo ti ku nle lati agun mejo bi be ko oju ona ni gbugbu agun mewa won oluba teni won wa pe yin lo ro
0: etiri
1: ona kokko dana o tun wa se toro ona ta won so yi ile iwe giga wa nbe o lona ta so yi at awon different activities to lo ni bi awon ona tan so ijoba Malam Abdulrahman Abdulrazaki lo di e lo le wo ona tan so nsin lati ye bon tuti to fi di oloje gbin e lo le wo bo se ri nsin in bi ti ma mo pe ah ta ba n so ron pa ijoba na o le ri ona ati ijoba o ni ah a le ri bo se wa po ka kini eje to fun yin ni mi ah yo po nle eje to fun yin ni mi te ba lo si ona lagbado ni ijoba na in fact ever blame ara yin pe kilo de ti mo wa we ni yi wa kilo ti o je n pe lori phone
0: pe ni Kwara tana alagbado
1: ona alagbado
0: eyan alagbado na ngbo
1: won gbo mi in fact ona yen koja bayi lo mo to ye pe in fact e ba gbe moto yin lo nigba ti mo nso yi e blame ara yin pe kilo lo le se n bi ten lo yi bo lorun to ni e lo le wa ona ti mo nso yen yato fun wi pe o je ki oko mo jagere o tun je ki economic value area ona ko tun gboro soke si she enget mi ko mo ba e tun le wo na gausi bi ona canal ona ti mo so e lo le wo bo ni be won se ri lana awon to n gbe agbegbe ta n so kokan yi nsin won mo dupe pe ah awa ni joba to mo to to ati to ye lasiko to e kan se she enget ba te ba lo si ona ona osin bi se n ba n so yin nsin osin ti mo n so yi
0: osin won be tori osin 14 lo wa n koro
1: to osin temi n so yi to wa ona asadam ti an ba gbo ona kokakola opposite ona ona osin ni mo oruko tan pe be osin le mi sa won tin je di so yesin osin te ba di osin yen lana ko to di pe joba Malam Abdulrahman Abdulrazaki di in fact won ma se pe lawon to ba jo lose to ba koja nbe ni ni o do gba ni won wa won ona yi ni won won ona yi won won ona won se kankan be ona tin so te ba le won yesin o ti jade si laduba Malam Abdulrahman Abdulrazaki ni se lo dibe e lo lewo bi ti won se
0: de lo ijoba na muta Kwara tana won pe awon no la ona yi obi won ti e dangba na o
1: okay won la yin so fun yin pe won to award contract re te nikan ko se ijoba Malam Abdulrahman Abdulrazaki lo bere deneji re tori lila te yin so won oye mi o se deneji le so ni abi won grade re ko si deneji nbe be ta si pe won te wa la ona rara so ta n try lati so ni pe ta ba fe mo compare ijoba na pelu ijoba on lere ona lasan
0: Kwara tana Kwara to ni
1: Kwara okay okay Kwara tana ati kwa ko ti e sumo ra bi ta si pe yo fe gbe kara e mo wa gbo o ijoba ta wa nso yen ta so ro the whole good 16 years ni o ah so ro pe boya 4 years abi 8 years so we are talking about the whole 16

0: every day ko lo si pe kini kan ja in fa mo re nikan gba kan epe ni mo se to ba ti ja si koto epe ni mo se ni lawon joba na yen pe a kilode nto fo oju wi pe awon eyin o laka si awon ara ilu
1: sugbon popolopo ti won ba so comrade won ni ah inu lo ni nikan ni gomina nso na
0: si ta nso na
1: Kwara North ko de Kwara South
0: bi se n ba nso lo loni bayi gbogbo ona ti Malam Abdulrahman Abdulrazak se si Kwara Central ko ti to to wa ni Kwara South gbogbo ona gbogbo an te ba lo pe governor se ni Kwara Central ko ti to to wa ni Kwara South
1: bi apere
0: se Esiemu Osun Road e je ka lo le wo na e lo le wo ofa loni e lo wo position ti ona anilelerin wa lo fa lana bo lo na anilelerin awon lerin tin so yin na awon joba na fi polo pa awon ti se o e lo le o bo se wa loni ona ti mo so ni pe te ba fe wo nu geregere Kwara ofa poli to wa leri titi e ti ro na lapa lafia yin bayi e lo wo pe bo lo na won se lana governor lo da to fi lo le jade si mo gbagbe oruko school baba private school kan bayi no leader to jade si be e tun lo le wo na to wa lati ojoba
1: state na ni abi federal
0: state government road e tun lo le wo na to wa lati uba ni ofa to fi jade si bi ti mo so yin na si ona Kwara poli e lo position to na wa le ni e tun lo le wo na to ra in ma won na won da
1: e mo e ba wan kai na te ba de lu erin le opo pe abi erin le o si n Kwara mo
0: na ara
1: ona be won pe kilode o fe buru
0: jade ti se n ba yin soro yi ona te wo yan erin le te wo it's a federal road and federal government award in fact what he awarded is over 4 to 5 months contractor ni o ti lo site federal government road ni so information be ta le direct is our ara
1: le ta ba wi pe ka wo ta na se ni
0: le
1: ni se wari
0: that is what I'm telling you now ara le go mo bo ni se ri yato fun ba wo mo so
1: bi Kwara ni se
0: ri nipa eto ona e lo le wo gogo bi awon bi ta nso yi se awon paroli radio ni abi bo se ri niyan eyin e koja lati ojoba di omoda e lo wo bo se ri e lo wo bo se ri lana e lo wo bo se ri loni e koja lati ojoba ti te fi de post office both left and right bo lo se lana bo lo se e lo koja lati ojoba te fi de suwile te fi de general hospital bo lo lana bo lo loni se en gbadun mi
1: agboye
0: e wa lo si ona ye bo te fi di ade ta te fi di oloje bo lo ilana bo lo loni e koja lati randa bo to ade ta te fi de pakata bo lo ilana bo lo loni e koja lati pakata randa bo te fi pada si ojoba te gbona afanda ita ogun bo te fi jade sojoba bo lo ilana bo lo loni e tun koja lati pakata te fi bo somoda ile baba wa se kamadin bo lo ilana bo lo loni e wa koja lati ojoba te fi gbemi astrodu te fi lo le jade si post office lati e mastro te fi jade si baloku fulani te fi lo le jade si jamba te fi lo le jade soja bo lo lana bo lori loni
1: awon yo ni gbogbo te nka inu lorin ni pe awon Kwara North
0: gbo ti mo so fun yin ni mo so fun yin pe ta ba so ona ti Malam Abdulrahman Abdulrazak si se n gbo bo se mo te n wo ni Kwara Central ko ti to yi ta se ni Kwara South ati Kwara North in fact ona ti Malam Abdulrahman Abdulrazak tun facilitate mo gbagbe oko area yen ni Kwara North is about 32 kilometers road
1: ni Kwara North
0: ikan na ni Malam Abdulrahman Abdulrazak facilitate ti won fe pari tawon ti o jade si ofa ti o le jade si odotin lati dan pe bi eyen korin
1: awon kan ni joba apapo lo nse o
0: ijoba apapo si joba apapo lori na ri Kwara bi Malam Abdulrahman lo facilitate re ijo ti the minister for works to wa si Kwara taleri to pe dani o pe Malam Abdulrahman Abdulrazak na tori Malam lo facilitate ona yen wa si bibi ona un ni o gba nisin bayin te ba nlo si ofa nisin te ba ti gba be lowo kan le jade sofa so for you to know pe ta ba nso ro npo ona lasan ni Kwara yi F9 la won joba na yen ni
1: eyin o fi wa se nkankan
0: mi o gbo
1: se ki joba wa ko ma se nkankan
0: lo no ti yan ba niyan ni F9 F9 yo mi pe yin o gba score kankan se e tin get alaye mi e to ni F9 ituma re ni pe won there's a pass mark ti a fi ma ni D ti a ma fi ni C ti a ma fi ni B ti a ma fi ni A ai be ko erin to wa ni below all this figure yo wa ni F9 se e get by so ituma re ni pe kese pe won o se o but F9 ni won ni
1: ori won pe
0: won F9 awon gan mo F9 la won ni
1: ni ori ona
0: leri ona F9 ni won ni she get and that's why mo so pe ti ba fe qualify won leri ona won ni 25% abi ki mo pe fun yin lekan 25% out of 100% that is F9
1: pe gbogbo awon
0: mathematics
1: o fire bridge gbogbo ton se na F9 na ni gbogbo
0: o fire bridge that's what I'm telling in kan mo sala ye fun yin te get na ni mo ni pe ko si eni ti o ni ni mark
1: ara mark
0: 25 ara mark ta fun ni ni mark

0: tishan ti en get me to e pe afrika fawa ni apc gbogbo awon tan jade pa awon wa position governor yi patapata ko to di po boss odo right honorable speaker ko se yi ti o ni experience na ti mo le ma da ko won leyo kokan aye tan ti dimori to jo mo commercial place to jo mo commercial tan ti jo lori nbe ri ti mo n di wahala ti yan ba do lori so gbogbo awon kan honorable speaker wa o ni experience re
1: ti won ni riri ninu e
0: tan riri ninu re olodun tun wa si won leyin to tun wa ma dari se
1: enu awon arewusi awon eyan gboro na topolopo nso na ni pe ta bo ba bi eni ti gomina lo nfa le yi to ba fi wole pe bi igba ti gomina si sa keta na lori
0: kilode
1: na mo fe bi mo nbere n tawon eyan so na
0: o ye ke ko bi lo ran pe kilode ni
1: won ni tori n gbogbo ti gomina ba ti to ba gomina ba fe na ni o ma se
0: bi kini
1: boya
0: tori pe ta ba wo pe okay kati wa gbe be pe okay bi governor verse le
1: ke to salaye ma gba pe governor ti pele oyo Seyi Makinde lose ti awai na ni iroyin gbe o si so jade pe to eni to wu ko gba ipo leyin ohun ni lowo si bi o si dari ijoba o ko kan bi o si dari ijoba won o file ko dari ijoba ti se pe iru e ta wa nso yi ta ba gbe segbe ara won se pe awon tin ba awon yan lero ni pe boya governor ni o ma pase fun eni to ba gbele
0: se pele ti ba awon yan se ro bi pe abrahman abrasaki to di governor bi ba awon na se ro lana pe ko ni perform ni won se ro niyan so ekaluku lo ni anfani lati ro nkan to ba wu bo si se re okay je kin koko bere question kan lo ina e wo bi malam abrahman abrasaki pon se lu ibayi nisin nje yin sadua pe eni to ba debe lola o ko ma se business yi e sadua re wo awon arin ten gbo mi kan sadua re wo kan sadua pe ona wa to yato bo se ri lana yi to yato loni ko ma yato be ma lola so en tumo re ni wi pe eni tin fun governor ni support at the state house of assembly to lo wa kada ra pe ohun lo di candidate wa because kada ro olohun ni ti e ti get gbogbo igbese ti yan ba gbe laye e to olohun ba lowo si ni o se se e ti o ba lowo si ko ni se se na ni e ba da ma nju be lo so kin yan gba kamu ni she ti get in two man ti mo n ta so ni pe olohun kada ra pe right honorable speaker ni o di candidate wa e wa wo kini ti bi n ba bo seyin ohun le fi judge pe to ba debe kini o se e gbagbe tori pe eyan ni wa bi se soro yi nisin be ba meni to jo mi wa to ko le so bi se soro ko le rin bi tin rin ko le a lot of things la le se papo mo kan ta wo ni pe kini tin se bo lana ki lo fe se leni eyan to rule the whole state house of assembly for good 7 years je o le gbo pe won jaja kan be ri je o le gbo pon la n fe yo speaker ri abi la n fe yo nikan ri so everything is going smoothly e dey support where necessary to the state government e je to have kini kan kun fun yin
1: e fi kun
0: ti ba ri nkan ti joba wa nse to ku die ka to are you expecting me to go on radio
1: to ku die ka to
0: are you expecting me to go on radio the answer is no the answer is no because kilo fa ni pe ijoba wa ni mi ba mo he in mo bi in mo si ti le lo le so fun pe nkan ba iku die ka to bi nkan ba iku die ka to
1: tan
0: ba
1: de se
0: o lo na ti gbegba tori pe ijoba wa ni ntumo re ni pe ti yan ba ri nkan to ku die ka to ko de gba ti yan sese ba wa ta kese ogbo kan te yi ko pe ko la tan ba ti gbe he wa tan ba ti gbe bi wa ba na n koja awon ewo tan ba mu commissioner mi bayi tan ba n bere bere lo re bayi commissioner mi ko pa ma pe Abdullahi to e pa jo mu koko tan o le ana ni kire to ran mi le mo le pe mo fe defend the budget to wa si ministry mi and that is the process
1: sugbe yin lo se lu abi ka pe ijoba wa ra wa o gba pe keyin ma se nkan bo nkele ninu oselu
0: mo si ijoba se ko si nkan bo nkele nkan ti mo n try lati so ni wi pe for instance mo mo yin abi eje to ma mo ba won yawo mi se mi le e wa expect pe ki n wa se radio ki wa so re se e radio ba wa parija o lo na ta gbegba bi n ba le ba so nle ni to awon bi re lo ti n ba le to awon bi re lo ni to awon bi temi lo be na loro joba ta ba jo n se le ara wa en to ba believe lori party o ti se en to fe da party ru o te ba je leader wa te wa se nkan to ku die ka to ma wa ba yin ni
1: igbeyin
0: la lagbara ti wa ba yin in lagbara ti lo le be nikan to lo le be nikan to le be nikan to wa ba yin
1: awon igbe oselu alatako eleyi o wa ni ko lo pelu won lorilede ta wa ta ba ni ka wo
0: alatako
1: awon igbe oselu alatako
0: alatako kan se igbe igbe alatako kan ni
1: in ten so ni pe ko se igbe oselu alatako kan ni Nigeria bi ni Kwara
0: ni Nigeria ni Kwara
1: ati Nigeria ti Kwara
0: emi o reju alata
1: gbo awon egbe bi PDP Labour Party NDC ati
0: Labour ti wa alata ko se

0: The programming, that's the program APC. I invite Egbe PDP wa, ke invite Entoba Jelly down, we ko wa so pe tanu dibo president for next election.
1: Pe eyin o gbagbo pe egbe sulo latako wa na.
0: Ani ebe ri se emi ti fun yin ni question kan wa ni. Invite won pe
1: eyin na se election
0: ta le fe dibo fun. APC won dibo fun.
1: Ti won so yan yaba yi pe APC la won dibo fun.
0: Won ma pe na ni. Ba ma pe
1: ti won dibo fun. Alawo ti won jade legbe oselu mi ta won na ndije dupa.
0: Bi egbe wo.
1: NDC wa nbe.
0: Ni bo ni kwa
1: PDP wa nbe. ADC
0: Kwara mo ti so fun yin won emi o megbe.
1: Kwara le yin so bayi pe ko so elatako ni Kwara.
0: Ni Kwara bayo di only egbe alatako to wa se APC won fe dibo fun.
1: APC na fe dibo.
0: APC ni won dibo fun.
1: Egbe oselu alatako
0: pe ko wa. Tori pe leader wa ba sa nse. Oun na lasa si abi mo paro ni.
1: Sugbon egbe wo le so
0: egbe
1: wo le so
0: egbe
1: wo le so
0: egbe PDP
1: awon na ni omoye ti won fa le ti o n dupo ara loke lo
0: atani
1: seyin o mo se polose lule yi
0: emi o mo na lo je yin e na so pa fa emi o re yan tan fa kale disin
1: e ma si gbawo pe alawon NDC na ati ADC na awon na mo n Kwara na ba se
0: ni Kwara wa yi na se lo office ni o da bu office won wa
1: eyin o mo pe boya won office
0: ni bu office won wa en bi ni
1: eyin lo se ju eyin ni
0: eyin lo se eyin ta ko egbe mi te mi mo ko egbe kankan be Kwara eyin si nda ko pon be Kwara e wa nbe le te mo pon be Kwara pe ni bu office won wa Kwara
1: APC nikan le egbe to wa Kwara
0: bayi APC nikan awon egbe ti o ba tun mo gbe nu ke bayi se awon fe se APC bayi
1: pe awon PDP le nwo
0: be ni
1: pe eyin na won tun si
0: se awon fe se ani se e pe won pe to leader yin o
1: gomina yin na ni won tun dibo gomina fun
0: ah e mo wo bo
1: oda
0: e mo wo bo
1: e ka se bayi na 0913655692 na loju opo ohun 0913655692 ni oju opo ti e le fi da se laarin seju bi meji meta ba tu wa pe sun ko legbe ri do yin abi ke pa e ba soro ko wa gugbe seni keni e kan lo tarata lori ro kan ti yin ni back na asiko an pologo ibo ti to lati pada ko lagbaja ladibo fun kini kan ladibo fun ko ni saye fun yan na lori eto yi o digba ti ijoba abi ajo olominira tun se tuba inec ta ba tun ni awon gbe igiku lori e ka be sin se igba na e lori ofi ati se gbo eleyi ta nka kale yi 0913655692 o ko yin bulletin pe wa o aha e to mo ipe lo jara won ki se lati odo wa abi o si le joju ojo na lo mo yin ku me to mo lodo ti yin 0913655692 na ni oju opo ti e le pese 0913655692 ka wen ka bi meji o ko yin bulletin pe wa o
2: hello
1: e se won o ko yin bulletin pe wa
2: oruko mi ni hope lati ogele
1: okay hope lati ogele an gbo yin sir
2: adupe fun alejo yin ti wa ya se yan na won ku lakai seri ijoba abrahman brasak olohun jo ma tesu waju ni Kwara
1: amen
2: ijoba to da ni akoko ti ni kope ti ni kope ti ni kope lawon yan leti ni pe seri ijoba ti ba tin si ilu laya bale lati ta ba oju nu kaka mu ka fi tejo ka to yo segan ko ni 2019 18/19 amadu Kwara seri ti o si faya bale yo sa gaga straight bullet be ka dupe lati 2019 yen di ba se wa olohun ti ka ogun yen ko si yen ma ta ba lo wo new market ni ka je lo si investigate nibe wa won no ri pe ayin awon bale ko si kaasi atatandodo ko si yen ma
1: oda
2: adu koko dupe leyin
1: oda
0: I don't think
1: you
0: have a lot of money.
1: Opolopo na pe beyan ba soro to bujoba na lasiko joba yi o won gbe won ti won ma le ni
0: asi
1: we won ti gbe bi meji meta
0: be se je bi bere kan olomo se n be ti ba ope bi ti ko la lana mo ri ti won lu won mo le ti won gbe wo lowo eyan ki le so fun ton se e lo bun ton e baja ni ko wa so n to so on pe o na lu mi o si evidence lo le so ni ejo
1: pe ki se pe joba ko ko ma
0: se oro to so on soro ti yin ni
1: oda
0: ti o ba joro ti yin se se gbe sabe ni ama lana ta nso ise ani ba se so la se ba yin ti won ti dun ta ba pe ma bi oda jade ko
1: nsu oruko won ni oruko ta won ni Ahmed lati Pakata won ni APC o ti su omo Kwara ti omo Nigeria to iru oka ti won la won na ton fi lede e ja welomi to wa loju opo ipe ye o ko ibule tin pe wa o
3: n pa bi ni apeke lato gidi.
4: Apeke lato gidi. To an gbo yin ma.
3: Ati eni te gbe wa. Eyin pe si ni se na ise se ni oni joni.
4: Ami.
3: A si ko Abrahamo Abrazak awa mo ti ti da da. Olorun pa mi ti ti wola ojo mi yo ko ni ko gbe ti ni ati ti omi ninu nkan re. Olorun ni ko wa baje kan. Tori ba si ti e wa lai nigba ta wa si gbeju awon ori ina seju meji lori. Ona ta wa ri bi ka mo bo si gari gara ko da nitori re oko ti won lo to nba na. Ama ni si awa ma ti ko ti e ti da da.
4: Kan
3: lo
4: mi do
3: tu wa
4: pa
3: kare na pelu ogun Olorun yo si fun won ni.
4: Amen. Oda.
1: A dupe fun idasi ti yin ati woye yin. Eleyi won ni aruko ta won ni Dansokoto Alasoke nile baba okaka ni Gaosibi. Won ni awon ki damode fa won si ki alejuwa awon ki ijoba Abrahamo Abrazak ijoba rere won si sadua oda bi won se fi lede lodo ti won na nu. Eje we ni to wa bi e lo ko yin bi le tin pe wa.
5: Hello.
4: E ku dede akoko yi sa. O koyin sa.
5: Lo ke mo ti ka mi to be wa Ola mi wa to ko malu.
4: O la to ko malu an koyin sa.
5: Ta ba ni ka wo ise jeba na ati to ni. Mo ko ara o. A mo pe mo ya to ko malu. A to ko npa o ni ti baba yi ko so. Eyin e wu o na. Ti jeba na si lati jo to so nku. O si bi
0: Napoli.
5: Lo yo da to yo an to de o be mu de. E da kun se pa se soju ona mo to pe a ko nbe fa ko ra pe podo kan se meji a da na meji tele fa de e to na le ma o na ti a di tele ko be ti ku
0: o gbo o rodo federal government
4: e je wa pa ni o
5: e wa wo ti ti ijoba eleyi ti se lowo ni se e gbo to se e gbo awon ojo na e si gbo ni gba to pe alagba to je ti south wa south brazil tamo kotokoto e wa wo do na ki ka ni se e di gbo gbo esun ti gba lo ka da gbo oni mo ruwa an kan yan gbadu e ka ku e ta pe joba ni ye
4: oda tori akoko wa adupe adupe oda adupe tori akoko wa e yara le bi o se mo lori eto le ni ta pe ni Kwara Progressive Hour itasoju wakati itasoju Kwara ti an wo ijoba na oni ijoba ola nipinle yi alejo wa loni ti won soju lori eto hun awon ni comrade baba to de secret lie ayinde ti won je coordinator Kwara Progressive Media adupe pe agbayin lalejo esi je wa loni a tun waye lati tun pe wa sori eto yi fun itesoju ta n babo gbogbo yin ti e n fi atenso gbogbo yin na lari e mo binu akoko wa ti lo lori eto fun toni e ja ma fi yi se lo titi gba ta mo pade mo gbagbe o pe mo ni gbogbo ta lejo wa so iro kan ti won ni o lo je ko ni kankan se pelu ile ise Diamond 88.7 FM ni lo ni ko si ni kankan se pelu atokun eto olariwaju ogun ni yopa ebi ti loruko temi ana Olorun ni fi wale o Nigeria o ni baje o orilede Nigeria ko ni baje logo tolo ipele Kwara na ko si ni daru gbogbo wa na lajo ni Nigeria o

0: Diamond FM.
1: Ikoni Radio ti o je tire.
0: Latinu yara iroyin Diamond 88.7 FM. Ilorin iroyin ekunrere.
2: Saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Ile sare tele si saraye egba ti gbedeke yo de ba fifohun lede. Orise idasile ilese olopa ipinle lati owo awon omo ile yi egbe oselu ADC ti di ebi oro fodansi are tinobo ejo catholic ti tako igbese arise idasile ogba deranje ni ipinle benue ti won gbero atowo ijoba apapo ile yi ni ipinle kwara ilese olopa ipinle yi Amu fi gbe afurasi kan pon gbianju lati ra iban AK-47 lowo to le die ni million kan ati abo naira. Ni ile okere ile Japan ti fajuro latari bi Putin se abewo si ere kusiku real to n fa ifanfa larin le mejeji. Iko Fly Eagles pada de sile nduro de igbese to le de. Asi owo ajo kafu boya won kopa ni rije afcon to nbo lona e ka san ra ki wa pe aku owo lenu se ireyin ekunrere lati kan da e amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara taiwo adeyemi loroyin ka lo fun yin pe e le gbo wa ni oju itakun www.diamondfm.net e wo wa youtube wa ni diamond 887 fm e ko number Lẹ́yìn sí mo ránpẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀.

0: ma ex mu japa ni
1: o le shidi kuro nile na Nigeria tan patapata gba be o ko ni sha ni awon ebi ore atolofe re lori ile na o le japa nitori ti o fe lati se be sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile sibe ile eni ni ile eni ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo
2: imoran yin lo n dese ti ibon yin lati ikani diamond 88.7 ilorin
3: eka bo pada iroyin ekunre ni amuwase ti gboyin lati kan diamond 88.7 to wa ni lorin ni ipinle okora iroyin ohun tesiwaju ni ile okere ile japan ti gboju agan si abewo kan to de lati owo are ile russia from putin nigba to si abewo si erekusu kuria fungba koko ni oni are from putin lo si abewo si erekusu awon to wa ni agbegbe ila orun are wa laarin ile japan ati ile russia erekusu kuria ohun ni ile russia ti gba lati odun 1945 lo si fa ifanfa laarin ile mejeje Ile ise iroyin ile Russia fide amule ke Putin lo se abewo si erekusu ohun leyin gba to se abewo si erekusu to wa legbe erekusu na to je erekusu ti ile Russia Sa Ali bibi ti awon mo ologun ori omi ile Russia ti se igbarade nigba to so lori abewo ohun minister fun oro lokere ni ile Japan Taimitsu Motegi salaye wipe agbegbe ohun oni o je agbegbe ile Japan sibe ni ilokere ile Ukraine lo se ikolu adoloro to ni agbara si budoko ori omi Novomureik to ji se ikolu ohun si ibudo meji lori omi ohun ati si ibuba awon ologun omi to wa ni ori okun Black Sea gege bi won se fun lede atowo awon sise ijoba ni agbegbe na ami ta dagbere faye ara won ni omo odun mejo to si je pe awon eyan 24 fara kasha nibi ikolu ohun to waye ni aje are ile Ukraine Fodami Zelensky fidi e mule pe ile Ukraine lo se ikolu ohun to si ni agbara si ba ologun awon mo ori omi ile Russia amo ile Russia ko di fesi lori ikolu ohun labala iroyin ere daraya Olukọ ni fun iko agba bọọlu obirin agba ojele yi Super Falcons Justin Madugu ti kere pe ko setan lati de ko won lo anfani kan to ku fun asko pa ireje agbaye awon obirin ti waye lodo to nbo ati pe le Nigeria won lo so afana oko to ninu leyin gba ti le Cameroon gboro soju re ayoye kan si odo nigba tan pa inrija awon obirin to lowo ni ile Morocco Nigeria bayi yo koju alatako re to je ro re lati le South Africa bayana bayana ni papa isere Molly Rahid ni ile Casablanca loni ni ago mesan asale olokon ma dogo to mo kon setan lati lo anfani ohun lati bo ninu idije na fun idije agbaye odun to nbo awon agba bolu ile yi okunrin tojo re won ko ti to ogun odun Fly Eagles ti pada de sile lasin duro de igbese to yo de lati owo ojo kafu bo awon kopa ninu ijeje ile adulawo ti awon kaka bolu ohun leyin gba tan gba ideje wa fubi fun meji ototo ile Nigeria oni awon kan bale ti papako oko ju ofurufu to wa nilu Abuja ni ana lasin duro se igbese to de lati owo ajo kafu leyin gba ton ti se ko keje ndije wafu bi to waye ni ile Ivory Coast ni ti ile Burkina Faso ti na won pelu anayo go merin se okan ni ojo Aiku ile Ghana ni bayi oni yo gba lejo ideji ohun o sese kikafu lu anfani ohun fun won aki Fly Eagles pa inu ideje na ti waye ni ile Ghana to le kan si awon koko na re Tare so gba ti gbedeke yo de fawo lati fun lede lo se idasile ilese olopa ipinle aka fun pe egbe oselu ADC ti di ebiru are tinubu kan to yo de atenu senator Fadaun si a ka fun pe igbimo awon alufa ajo catholic ti takore ra kole ye a se dasile ogba idanaje ni ipinle benue ni ipinle kora olopa ti gba afurasi kan mu kon gbianju lati ra ibon AK-47 ni ototo bilionu kan ati abo naira ni ile okere a ka fun yin pe ijoba le japan ti fajuro latari bi putin se abewo si erekusu kuril to fa e fanfa laarin le japan ati le russia la kotan a ka fun yin pe fly egusi pada de sile won dode igbese to dode lati owo ajo kafu be won lo si dj afcon to nbo lona stand on two oni elegun asigusofun le yi fun are le ile igbaro segun basinjo ni gbedeke olose meji afise sile abi kan yaga mo nidi fipe o gbegbe se to tako ofin ile yi to eyi lo pin iroyin ohun nedu okori ni lo tu royin taiwo adeyemi lo tu to ka se ti gboyin lekan si akin pe ekowo lenu ise

0: lawo lesun ni idahun si opolopo ebe lati fi kun awon ojo eto lawo lesun lawo lesun ni o mo waye ni gbogbo ago mesan ojo aiku sunday ojo osegun tuesday ati ojo bo thursday lawo lesun labala so sita
1: waye nkan to su mi iku se ku fun mi pe iku ro mu fun mi ni lati ni kin bi kan je
2: mi o ma bojo mu laye o
3: Ejo kini eje wa n ste bi pe awon ma to bi fun mi gan iko ira ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawo lesun labala so sita lawo lesun lori diamond fm eto fun gbogbo ebi ko se magboni

0: ti gbogbo nkan ba bo
1: majere ti yo bo
0: ti gbogbo nkan ba bo
1: majere ti yo bo
0: fun ko da rara
2: adupe fọlọ ọba mi alawura bi baba tin be ti omo be to nipa kapa lagbara lori nto da ri awon oga wa nibi to ti bere ati bi to de ogbon imo ati oye tọlọrun gbe wo yin bi agbada ọlọrun ni je ofaya lai lai adeka dupe la fun gbesi aye baase baase ka dupe fun gbesi aye baase tori bi baase o ba se ko si nti ba la ola

0: candidate Olodumare ba Tunde Adoko bi agogo e sogbin ara odi ogboluke ani ko olopon laye na ni ake pe ara agba asin Olorun ba to
1: yokoto nikun ajifa
0: ani bo ba lo gbon akori pe yan ba lo gbon to gbogbogbo ti to fi kan je gbon sole abi ko so ara re daada ara je nwi bayi ko le ye so ara re daada sori njo ologbo ba fi agbada jona omugo soro si wona yara re u lapa be ni mogbon awo eyan bi akobi te ba wa nbere pe kilo data den se beyen na ah omo pe ah awo eyan wa se ba go ni awa de gbon gan lejo ti ogbon yan ba lo le di ebi ti oke tore lu e damole omo kanu ti e ba yes now ogbo e da to wa lo ngbo e so fun pe eni eje ta ire arun million bi meji meta ada bo ba gbeju kaluku wa lo so ogo to asa bo ba se ku ago wa na la ba fi block we re oku bi do gbe gba gbogbo oro ti won ba ti gbe kale ti o ba ti je lana dede n to se dede okan re yala orongi abi titi awon lorongi se eleyi ti won gbe wa ba awon lora eti olohun wa ko bi iru awon eda be yo tu wa ma so bi won ba ku lodo re yo ni won se bi won ru pa gbon to mi ni

0: sayara re
1: Kolokai pao kanjua reo Chelu entelele Enta jenta mwa jenta je Ninja lo mio seru tio da
2: Rimo pela silu London Babe ya si manji
1: Wata kwekwe ntolo wosefu ye da ekbe re o lese
2: Awa ye ti
1: Kama suwa se ti o se ti e tempura ni
2: Eri po kisi we Alubari kare pwete
1: Kolo wimo anjua eji kare kwe Kwe sebi wani kini si na kola wari Ade tempura ni ono I'm going to go to the house. 09136556952 lati Abuja Adebayo Alhaji Ibrahim Eje mi lo emi ni mami e won ba ko emi ni mami e ko le so be pe mi ti mami
3: Hello ruko ya ti bi te ti pe
4: ya fun yin
3: e wa ka bo gode ati ma aye meje jade e
4: ye Ọlọ́run sọ nígbà tó ní inú bàjẹ́ tó dámọ̀ ọ̀nà sílé ayé. Ó nínú ọdún burú jáì, ohun táyọ̀ lè mọ̀ ọ́. Kábíyèsí, ọmọ ènìyàn burú ló pọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni, Jésù ni ju ẹranko lọ.
5: Bàbá lókè náà kó bá mi ṣàánú wọn.
1: Àkọ́bí kándídéètì Olódùmarè bá Túnde Adeloko bí agogo ẹ̀ṣọ́ ọ̀gbìn. Ṣé àwọn ìnṣẹ́pẹ̀tọ̀ tí wọ́n á yí ọwọ́ ni wọ́n dúró? Hello, Ola Deje toruko ya ti bi de ti pe. Ah, mi ati ti na o. E soro. E seun. Ati gbo, eh won ti lo. Eh.
6: Won wa
1: kin. E seun, Olorun ba nkin.
2: Tori bi ta ba de le ni o.
1: Ah, 0913 hello. Yes, ma.
7: Ku mi ba de
1: Hello, my name is Daretti.
7: Ah, you don't like.
1: Have you looked him?
7: Eh, this is. I
1: just came to meet you. Eh, sir, wait a minute, my
7: Eje ka ma fi ogun ologbon te ti wa na ka ma wo awoko si fun ba te. Ori nu Olorun gangan ni de ni ogbon wa. Ele gidi de ni na se so fun wa nse. Ise oda Lord is the beginning of wisdom. Inu Olorun gangan ni ogbon yen wa. So ka ma lu ogbon Olorun ka si ma ti ni yan na.
0: Aso. As you go, as you go.
2: One by the gun on your own. Well, I'm not alone. Well, I'm not alone.
0: Hello, oruko yin ati bi te ti pe.
6: Sulaiman Oluwa logbon lati ile Abese ni Taiwo.
0: Lati ile Abese ni Taiwo e tesi waju.
6: Gbo ti te so yi, Olorun ma sale kon la kai fun
0: yin. Ame ati tin na. E se gan. E se o.
6: O ya yi. Ogba ti kin yan be ro Olorun akoko. Ki o ye ati ogbon ati mo Olorun.
0: Hello, oruko yin ati bi te ti pe.
6: Oko mi ni Ismail lati Baga. Ismail ni mi.
0: Lati.
6: O mi de Ismail.
0: To awon afa wa ni.
6: E ku eto ga o.
0: Ah, ba wa tin ko Adekeunu, be tin ko Adekeunu won ja wa lore tu.
6: Eh, ba ni ko ni wa la ka yin gin ba wi.
0: Hmm.
6: Agbadun. Ese. Olo le so fun wa.
0: Ese.
6: O fo gun ologbon so gbon.
0: Hmm. Be
6: ni. O ni ku la ka yin.
0: Eh, avise won wa. Ese
6: nwa. Alhamdulillah.

0: ri bayan ba ti gbadura de korita kan to ba ti ba oro re de bi ope olohun ba ti le ko si pe o ya ma dupe mo yin mi awon ibukun to fokan si yo bere si ni ro dedede le olori ni bi agbara ojo asiri nla kan ni awon eni emi nikan loye agbara to nbe ninu yin
1: Oya, egora oluwa eshi. Oko ile omo to. Oya e ma.

0: ara eniyan ni lai lai gbagbe lo bere pe latara kini won fi ri gbaga lati pase yin ni akoko lati yin olodumare to eja jo koki ki e eja jo gbosubara bande feni tin sisi agbara tin laju afoju tin so agando lomo tin to anyan mo eni se tin jaide tu ide wo sagbala ninu isoju olososu ni e fata gbogbo ile ko to eyi ti olorun gbe kale sinu ijo kerubu ati serafu oni tesi waju to be ni agbegbe muritala ninu ilore isoju alagbara ni mo waye ni gbogbo thursday keta ninu osu awa joko
1: eyin lekun aye aye
0: awa wo wipe awon ise agbara to lorun nse yi
1: e ma ma
0: awon eri loloko ojo kan to mile yi
1: ilekun orun to ti ti
0: awon ara to lorun da ninu isoji ilososu yi so won eyan fowo oyo boke mo afi ka mo riri olodumare idin ni yo ijo kerubu ati serafu oni tesi waju to nbe ni agbegbe muritala ninu ilorin ti won fi

Wuli tin dabira ninu isoji efata eyin afa perete baba woli Moses Ademola won ti dara ko mo mi lori eto losan yi ibere po nle mo fe bere ba pa julo o to ni se pelu iyin e mo gbagbe pe lana mo la nfa ni lati bere bere kan lowo woli Moses Ademola je po ore ofe olohun ati ati leyin emi mimo won la nfa ni lati fisi to lagbara si ibere na lo sey bo la wan logan

0: ma fe leye ki ma fi ki woli olohun ka bo sori eto losan yi baba woli Moses Ademola e ku dede asiko yi sa o adupe
1: ka san sa
0: e se o sa inu wa do pe e tun lanfani lati darapo mo wa lori eto
1: e se o
0: losan yi baba ati n fole re lati bi ojo bi melo kan nipa isin tepepe yin fun olohun tin dabira ninu isoju olososo ni ta pe ni efata gaga bi mo ti so ninu ifara ti mo fi wori eto lekan mo ni lana mo lanfani lati beere beere kan lowo yin lori o to ni se pelu agbara tin be ninu yin tori pe lopo igba awon eyan baba tin soro yin awon eyan mo pataki yin eja ti be mu losan yi baba kini pataki yin gan ninu gbigba ire lowo olodun
1: ogo ni folohun lo ki orun
0: oluwa se
1: o ki gbogbo ile ibi te ba ti lanfani lati ma gbo mi ariwo eyin olotu
0: baba
1: eyin lagbara
0: iyin ni agbara
1: o ni agbara dada okan ninu ti olorun le fun ara re o ni iyin
0: kabiyesi
1: be ni edi ti olorun se da gbogbo da laye si aye so okan ninu ise wa ni lati ma yin te ba wo awon angeli je apere nla n to olorun fe iwe ifihan ori kerin o je ka mo o ni awon agbagba 24 o ni won fi ade ewura won lile o ni won si ki mimo
0: mimo
1: mimo si oluwa olorun olodumare
0: olodumare
1: iwe Isaiah na tuje ka mo pe o ni nigbati mo ri oluwa to joko lori ite to ga ise ti aso igun re kulun temple o ni awon seraphim be lo oju koroju
0: kabiyesi o
1: o ni meji yo keji won fi bu ese to di pe ese won o pe lati duro sibi to olorun wa
0: kabiyesi
1: o wa ni meji yo ku won fi nfo won fi yin olorun iye n ke si iye awon iye na n ke mimo mimo mimo so o kan ninu nje ti won je nju lorun to lagbara ju ni yin
0: eyin
1: lo nje orun so te ba ti yin olorun in te nso ni pe eyin orun e mo bo waye in te nso nu tori onje ti won je lorun ni invitation te ba fe fi pe olorun so kale lorun lai ni tabi sugbon iyen ni pambele
0: baba enikan ti e so pe invitation ti olorun ni lai lai ko ni iyen je
1: be ni iye ti aba
0: ta ba yin
1: bu se ka yin
0: oda ibi mo wa n lo re oni sirisi iyen ni nbe
1: be ni
0: baba ona wo la le gba yin gan ti o fi je itewo gba
1: adupe iwe corinthi kini 14:15 oni nje kini re te ba ka part b re oni emi o fi emi korin ma si fi oye korin pelu emi eni to ba ni bibeli ko si siwe 1 Corinthians 14:15 part a koko so bi ati ngbadua nigba ta ma de part b lo wa ni emi o fi emi korin ma si korin pelu e ja wo tin ba si emi bawo le yin o si lo mo korin yin loju ogun ele ara o le se ru e
0: loju ogun to gbona
1: loju ogun to gbona e wa bo soju ogun e gbogbo awon ara bi n bo pelu ibon ada e wa ni eyin oluwa eyin oluwa eyin se ara le je keyan si rugbe se
0: arugbo ojo olodumare eyin oluwa
1: e fi wa fi siwaju bombu e fi siwaju ada e fi siwaju iko so elera ara bi eniyan eni to wa nu ara ko le gbo eru instruction baye latoto olohun ko mu ko le gbo ba si n sọrọ yi bi gbogbo awon eyan se pe awon ni olorin agbaye to ka wa so pe gbogbo olorin agbaye ti e loruko jankan e mo bo awon ara bi to n disturb orilede oluwa so pe ke kura yin jo ori yin ni ka fi comfort won melo ni won lo jade
0: kabiyesi
1: olodumare melo ni o jade pe gbogbo olorin agbaye mo bo o ya eto lai e ja comfort awon ti n bo yi pelu orin eyin eyin la ko
0: akamo yin
1: olorun akamo yin olorun a si mo pade won ni mo bo dani ko ni lo soja ko ni lo ami

ojo bata bata lo le ajalu bata na alada meta ipa ko meta o iya le ta la je tana ko to wo yi je jo eku le o tori pe eku le bai la kara le ere wahala keru ona baba lire ni lojo meji meta eku ati ka kire ni iyen ni mo se nki wi pe e ka san e kuro le ni bi te tin gbo wa amu ikini wa loruko gbogbo ogbe ma lase kan ni diamond fm 8.7 anki wa loruko oludasile ikani wa ti se baba wa tu je chairman loruko general manager wa mahosa loruko gbogbo awon engineer wa lemi omo yan re yin pastor shanko alaji ki wa yi pe e ka san e je se be kinjuba lowo eledimore oba tun ni kokoro oju ojo to nigba ati akoko lodo oba tun ni ama be iba afeledimore oba to laye iba afeledimore oba to lorun atu bo bi ori adagba maparoye paripato laporogodo oba lana oba loni oba titi aye ani pekun oba to n seun gbogbo oniseju gbogbo wakati gbogbo winni winni gbogbo iseju gbogbo awe eyan gbogbo lo fi n se lori ohun gbogbo onile aye gbogbo ta wa iba re o aya ajojo ko ita ajo n dagbere funra wa lori eto yi anibolon ba so awa dupe awa ri eyin re o atunmope wa lo mo se n dupe pataki lowo dayo kilo to mo baba be oko omo loku nti won foju re emi ni nbo dajo fun gbogbo awon orogun lowo mi mo ti promise re a lo rent mo lu dayo a lo rent mo lu ni o ngba ba wa pata aja wa du gba pata ki yen lowo oba samuel omo okundele kin wa dupe pata ki lowo egun la ti se olowo button ni wa seyi jacob akobi man dara po mo wa fun igba kokko ka si ma dupe pataki yen lowo wumi ajadi to na wa wo ba ti se pe egbon awon wo be ti ma se lojo toni o se bo ti ri bayi abi mai ban gbe to fun igba kokko eto kan pataki ni bi ta ti ma yeju awon kokoko kokoko.

fẹ kan tẹlẹ na la ti n gbo ariwo fiagan ija to seese ko waye laarin ilegbimọ asofin ati gomina ipinlẹ rivers iye ti se similaye fubara lori oro osowo kini osowo budget ise budget ni o ni ọkan pataki laarin awọn abesin kawo gomina rivers loba gbohun safefe o ni ko si n daja o gomina ti se oga awon ko ni ija kankan bi ti ule omo eyen si awon ta le pe ni ile igbimo asofin to je ti ipinle rivers e se yen le ni bakana be ba gbagbe ninu orun ni oru awon awuyewuye bo se nlo o ni eni ti a le pe ni agbohun safefe abi kina n pe pro se yi iyen ti se abolaji abdullahi ninu egbe adc loba ni kini awon mo ti n gbo firin firin wi pe kini won na fe nawo gan ni ta won fe nawo gan won lawon ta le pe ni awon ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó fi máwọn agbófinró wọ́n fẹ́ náwó gan rọ̀húf arẹ́gbẹ́ṣọlá tí í ṣe gómìnà jẹ̀ta ní ìpínlẹ̀ ọ̀sùn tó wá jẹ́ akọ̀wé ìyẹn fún ẹgbẹ́ adc ní bọ́lájí abdullahi bá gbóhùn sókè ó ní rọ̀húf arẹ́gbẹ́ṣọlá ó ti di ìlétẹ́sù tó létẹ́ ń tẹ́ kò ṣeé mú ewo laburo wa mo akapa nsejoba ka si mo dode awon eyan ti ba tawon eyan ba ro pe sanku sanku laarin awujo mo ba pe egbe apc nija pe kan dekun re ki are o dekun lati mo topa gbugbu awon eyan tan mo pe eyan nla ni won laarin awujo la ba tun gbo o wi pe sanitor ton soju apa bi kan

to nsoju apa abi kan iyen ni ipinle osun iyen ti se osun east francis fadansi latari oro kan to lu votoro sita nibi to tin so yi pe apalopo awon omo apc na won tin pa tele tele bo ba ti di ojo odibo gbogbo awon omo egbe akodu to ba se yan moyan mo kan pa won danu ni bege oro yi ti wa lo kaakiri ori ero aye lukara awon eyan gba bi angbagba oti na ba na wo gan fa down si o latari oro ti o so yi won foro wa lenu wo ko to di pe won ni o ma lo lawon egbe oselu alatako e to fi mo gbogbo egbe adc ni o pdp ni o akodu ni o won ba ni se irufe ni be na lo yi o tun wa mo yan kaakiri won ni baba je pe mekunu lo danru re wo omo bi tara re o ku si lawon eyan ba bere si igba bi an gbagbo oti ni fadan si ba ni rara o won paro mo mi ni o ke mo se nti mo mo wi nu nti mo wi ni pe won ku awon emo egbe abuga ka fi election abi awon omo egbe akodu emo binu ka fi eto odibo ka fi pa won layo nti mo wi won so pe ka pa won awa re ke an wo lawon kan ba ni pe a sa wa gbo ni abi ti wa di a wa gbo n to sele bi oloselu baba wallahi gbo mo ba ka owo mo loselu lowo o le ni suku agbado lowo lowo aje ki polowo aja

Tinubu lori oro royin ati biba aralu soro Sunday dare salaye pe ile ise are ile ye lo se agbeyawo abo gege bi oro ton lede ni ita papa julo oye ki amole yi gbe si egbe nkan ton lo lorilede yi dare tenumo wi pe ijoba papo le yi lo fi arajin fun ilana akoyawo lori bo se ya bo se na owo ilu papa julo awon egbese to je ka amole yi mo egbese ati bo se na owo ilu nenu eroyin miran adari ajo ajija feto moniyan ni agbaye ni ile yi anasi international nigeria isa sanusi ti salaye pa ko setan lati ri pe won fi iya je francis fadaun si to je omolegbemo asofin agba ile yi to soju awon eyan ekun debo ila orun ipinle osun kakiri awon orilede adojo ti won ti ni eka o to so lori eto dibo to nbo lona ni ipinle osun sanusi nigba ti kopa lori eto kan loni salaye pe oro fadaun si to ti fa awuyewe lode saju eto dibo gomina to waye ni ipinle ohun sanusalaye pe ansi international setan lati fi farashe paroko fun awon oselu to ku ti won so oro ko ba ko gbe pa pa julo lori eto dibo ege bo se wi oni ajo ohun setan lati ma pe fun akoyawo papa julo awon igbese ti ko ni fi aye gba lasigbo ninu eto dibo ni ipinle osun ijoba ipinle osun ti pe oga agba olopa ile yi ati commissioner fun ile ise olopa ni ipinle osun lojo oso gejo giga ijoba ipinle osun bi pe ki ile ise olopa tanawari senator francis fandown si lori oro tala sigbo sile to so edwo gomina ti wa ye ni ipinle osun ojo abameta agbejoro agba ni ipinle to je commissioner fun oro idajo ni ipinle ohun oluwole jimi pada lo fun lede ninu ejo awon ti won pe logiga ijoba ipinle osun to wa nilu osogbo ni ojo kejila osu kejo odun ta wa ye ninu iwe pejo to de so awon oyin loni fadaun si to soju awon eyan ekun debo ila orun ipinle osun ona pe ega bi orukejo ega bi osewi igbese na ni won gbe lati fi aye gba eto abo aralu lati bowo fun ofin egbe oselu oni tesi waju apc ni ipinle osun ti fi esun lede pe won ti ja okan mi dele aye gbo to je ibatan okunrin wole oke to je adari agba igimo ipolongo fun egbe oselu apc ni ipinle na won fi die mole pe won yibon lati ja okan mi re atijade kan to lede ni oni latowo kola olabese to je agbenuso fun egbe oselu apc ni ipinle osun salaye pe aye gbo ona won ja okan mi re ni ilu sok nijoba bile obokun ni ipinle ohun ni asale ana ojoru ni ikorita kan to sumo egbe le re atowo afurasi amo ganfe to wa nu kokan ega bi o se wi obu enu atelu isele ipaniyan to lede ni ipinle ohun olabesi fesun lede ipe o ti ja okan mi awon egbe oselu apc to le ni ogbon latowo amo ganfe oloselu 22 wa tesiwaju to ke si ile ise olopa eka ti gbogbo se atete dekun oro ohun to ti waye ni ipinle osun ni ojo aba meta ose yi sibe ni ipinle osun alaga papo igun kan ninu egbe oselu accord party ojogbon chris iemumole ti kede atileyin re to nipon fun asiwaju munirudin bola oyebanji anbo ninu eto dibo gomina ti o waye ni ipinle osun nipo se ta waye nigba to se kede ohun nibi ipolongo fun ipo gomina egbe oselu apc to waye loni enati pe ojogbon imumole sagudi salaye pe ohun nigboya pajeleke yo wole ninu eto dibo ohun o npe gomina adeleke ohun ni kokoju osun to lati bori ninu eto dibo na ewe nigba ton kede erongba re lati se atileyin fun ibanje ninu eto dibo gomina to waye lopin ose ye o tesiwaju pe gbogbo accord party ni ipinle osun ori o se atileyin to nipon fun anbo ninu eto dibo ohun ye fun ipo are labi asa egbe oselu elege apm seyi makinde tike si awon oselu

0: alatako sepapo lati je ona abayo fun awon mo ile ye ninu eto dibo apapo odun to nbo makinde to je gomina ipinle fun lede loni nigba ton soro nibi ipade apapo egbe oselu apm to waye ni ita gbangba omo oriluwanu sulamanu adamu to wa ni ile ijoba ni ipinle bauchi egbe bo se wi oni awon alatako oni pakutule fun ijoba tiwantiwa to ti kesi awon adari egbise alatako kon se papo chaju eto dibo odo to nbo gomina ho ta ku eto to nbo eto to mo lona oni eto dibo lati se agbeyewu ona bayo funle yi se dibo lati ma pariwo ileri asan fun awon mo ile yi iroyin agbaye na ni amuwa se ti gboyin lati kan da modern 8.7 to wa ni lori ni ipinle kora leyin simran pe ya lo si ile okere ni ile gaesi ti ba won ti fun lede rogo to gbe lati gbe esele awon epo to get ile russia lekan si akin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re facebook idakun abeyefo twitter at Instagram, Lori Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
0: Ekaabo pada, iroyin agbaye ona ni amuwa se ti gbo yin lati kan Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara. Iroyin ohun tesiwaju ni ile okere ejoba le gesi fun lede bo se gbe esele awon agba epo to je ti epo ile russia ni ori odo to je ti ile gesi leyin gba ti ara ile russia fira putin ti leri lati gbesan lori igbese ohun ega bi ile ise ejoba ile gesi to se to abo se wi fide e mule ipe awako oko ojo mi ohun aje panti oni nse papo fun ile russia ati ri pe o nta sa gere si awon iya to fun jile russia papa julo pe russia onona lowo ati ma ta epo robi re ewe putin ti fi esu kan awon alatako ile russia wi pe epo ti won gbe ohun oni ko to awon o di fi esu kan ile russia wi pe o nlo anfani epo to nta ni koko hun lati ri pe iya to fun je lagbaye oni ko je papa julo epo ohun to nta lo fin rowo to fi kogun ja ile Ukraine sebe ni ile okere ile France ti bere wadi to nipon lori esun kan to fi kan ikan asoju ijoba ile France ni ile Central African Republic ambassador Bruno Poncha lori esun ibalopo ati iwa ti ko to esun ohun lede mo je salaye pe ambassador Poncha ohun oni oko awon obirin ti won to ogbon asilegbe re to sin ba won ni ibalopo amore ba ko ti fesi lori eson ohun eson lede pe waye laarin osu 24 si osu keta odun ta awaye ti le ise ijoba ile France ton si oro lokere ti bada igbese lati ri pe won tana wa da soju ijoba ohun to je eni odun 75 labala iroyin orokowo adari agba apo osuwon ti won gbe kale fun idagbasoke epo robi ti won pese lori ile ati ninu omi olu wole adama salaye pe o posuwon ohun oni won ti fi fe won fi se iranwo fun ti se awon ise akanse kakire tibuto ile ye fun idagbasoke afefe gasi adama gba ton soro nibi eto kan to aye nilu apoja salaye ipe ise akanse ohun to to mewa oni won ti pari to se tin lo ega bi o se wi o ni aposun won gbe kale Nigeria le je anfani to wa ni eka pipese afefe gasi ni abala iroyin awon amurudun o sere binrin omo leyi ronke ojoke ti fun lede to si ti soro ko ba ku gbe ranse si itunu onadeko to je orekunrin o sere binrin to di olugbe tope osoba lori esun to fi kan osoba ipe osoba oni o lo ogun loro papa julo lori iku ologbe ohun ena ti pe kede ti won kede oruko won kede papoda osirebirin ohun royin filede ipe osoba lo dagbere faye papa julo latade nkan to nkoju ki se angejere lo pa esun ohun po asuyo pe onadeko ati awon mo lebi re oni won ta gbuku oserebirin ohun nigba to wa lori akete aisan ona deko salaye wi pe oserebirin lagbere faye ni ile ise olopa to wa ni korodo ni ipinle eko to fesun kan olopo na pe o mu ogun loro tan pe ni colos ewe nigba to nsoro loju itaku instagram re o sodi okay fi esun kan ona deko wi pe o je esu papa julo o fi esun kan pe o da ore pelu olugbe ohun fun odun meji gba ko ko si mu mo awon molebi re egbe se lati fesi lege bi iyawo labala iroyin ere idaraya agba bolu omo le argentina lenu messi oni won gbe wole to sa lenu nigba ti ko inter miami gba bolu ni asale ana leyin gba poda baba re goje messi dagbere faye ni ilu Rosario ni la Argentina si tokoja ni eni odun meji dini adorin leyin aisan ogo pipe nigba ton soro ni oju itakun re Messi omo la Argentina eni odun mokan logoji saraye pe on safaro pe re bolu sese kon kuro ni dire laipe ewe nigba to fara an tan nibi isiku ohun to waye ni oju aiku ni le Argentina Messi lo pada si le America tan si gbe wole nigba ti ifesewonsan wo abala keje bi iko Miami se fidi re mi so wo ike leon ninu idije ti won gba to je idije league cup ni le America balogun iko agba bolu obirin agba ojele super falcons Rashidat Ajibade kesa won lore kan jawe sobi kan won se ri pe won gbagbe won se fide remi si owo ile Cameroon kan gbajumo eje ton bo lona era se pe iko falcons oni oso afani nu lati lo tarata sinu idije agbaye awon bere todun ton bo leyin gba si ile Cameroon bo soju won nigba tan pade labara ko mesi yo idije wafcon ta awon bere to waye ni ile Morocco iko ohun ti Justin Maluku kosode ninu anfani lati lo si di agbaye bi won se koju iko Bayana Bayana ti ile South Africa Ajibaye tesiwaju to ti tenumo ipe won fakan fakoyo ileje ohun papa julo kan de pe won gbe wuro soju ile South Africa nigba tan ba pade to le kan si awon koko na re ile sha ile yi ti fohun lede lori oro to je abo ijoba ile America lori akoyawo owo ilu lori lede yi ajo agbaye kan ti jeje lati di pe o fe je father so to so to je oro ko ba kun gbe lori to idibo governor ti wa ye ni ipinle Osun aka fun pe alaga ko kan ninu egbe oselu ako party kede atileyin re fun omoye egbe oselu APC ni ipinle Osun fi ipo governor ni lokere aso fun yin pe joba ile gesi fohun lede leyin gba to gbe esele awon oko ori omi agbepo ti ile Russia la kotan aka fun yin pe Messi lo kopa ninu idije iko Inter Miami leyin ipapoda baba re 2022 oni ile gbasoso fun leyin nigba na fun are ile yi nigba na Olusegun Obasanjo nigbe deke olose meji ko fi sesile abi kan ya gamo nidi lori esun yi pe gbese to tako ofin lori lede yi to egin lopin iroyin ohun nedu okode ni olotu iroyin taiwo adejemi lotu toka si eti gbo yin lekan si akiwa pe ako ise oni yokolola fun agbaye wa ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara o da haro

agbe lere egbo ki lere agbe ajoje lere agbe jo bawo ni mo yin ti jile to nipa ise agbe kini pataki eto ogbin si awujo wa bawo la se le sariraju opo onje nilu lati le be jina si wa e ma da mo jina a o ni fun yin loko idi opero e je ka jo pade lori eto agbe lere ni gbogbo ojobo Thursdays lagu mefa irole ni ikane yin to ta won yo na ni Diamond 88.7 FM Ilorin agbe lere Olabash Nigeria Limited lo so ni gbowo e ebi ki wonu koro mi wo oku inu la fi ngbetita Pastor Shanku Alaji atoku eto ma gbe wa ni ajo eto ogbin sise e ma miss e

0: ṣe pataki ka mo kira wa ka bo sori toye to wa agbe lere fun ti role tuni akiwa nile loko lodo leyin odi papa julo gbogbo bi kibi ti ategun eto yin fe de gbogbo eyan lolufe eto yin to wa agbe lere akiyin ku role o gbogbo eyin agbe rokoku a akiyin o eyin agbe to je pe agbe oni nkan osin leyin akiyin eyin agbe to je pe alabode ni yin aroje aki eyin na alabode akiyin eyin akowe agbe atakowe eh wa won kan be se pe eh awon ti won mo loko won nele suma ba ro la won fi se se agbe ti
1: na bi ko we ti e
0: atoka won agbe oloselu na
1: aki won
0: tori pe awon agbe kan na ton be ko yo won loko won ni kankan suma oselu
1: agbe enu owe
0: won fi ko nkan agbe won fi ko sodu
1: alu ologun enu
0: adupe gbogbo e te ba ata ire oko wa aki eyin na ku eti gbo itoyin eto wa agbe lere ikani diamond fm 88.7 oju le keji popona yidi tutun na le tin gbo wa akiwa kuro lele kan si loruko gbogbo gbe ma lase ikani diamond fm lase kin akiyin loruko olodasile kan ni wa akiyin loruko general manager wa loruko gbogbo awon osise awon loga loga lai gbagbe seyi jacob akobi to je lowo botin ni wa
1: molebi etia
0: oko ti mi yi pada o Pastor Shanko Alaji Fawale loke ape ekurole dayo kawa rale
1: e ki gbogbo awon ololufe wa patapata akuwa ku akoko yi a ki gbogbo awon ololufe ikani wa kanin to ta won yo yi ku akoko yi le kan si e farabai lati gbadun etoto ni tori etoto ni o to je eto kan pataki temi ati ta tore ko kan abi meji kan oruko temi o yi pada dayo le meje oma kilo tomo ti opolopo yan mo si baba be
0: seun nejejo igba ta pare eto ni ruru awon yan ni won pe
1: ogbodopo
0: asiki yan lo yin logo enu
1: e won se gan
0: on kaluku ti e wa nbi mi sanko igba won le to wa fe se apa keji re mu ni a ati se apa keji ka kan ma sha lai tun mo wa lati ran ati na ni
1: be
0: aya ma du pataki lowo ileise Olabash Nigeria Limited
1: ileise alalubarita
0: ti won ma tele wa wa ni gbogbo ojo mejo mejo a tun jo se lojo tun ni gbe se mo pe wore di were ati wo osu kejo
1: nyabo
0: ozu melo loku ti a iso odun bayi nisin baba be ti wona ba le ka
1: ba ba le mu
0: baba ike san ike wa iko kan la ikeji la
1: oku merin
0: elekejo iwo ba ti ku nbe tan elekejo lo fi pe marun
1: ben
0: le to tumo si pe fun eni to ba je ologbon dori eja mu
1: to menu e
0: emi o wi be o
1: ah
0: fun awon to ba mo pe awon mo lu anfa awon mo ri anfani December
1: ben
0: odun keresi ati odun new year awon mo ri gege bi anfani lati taja o ye ki rufa awon be kan ti mo apale mo orumode bayi o
1: ben
0: o ye kan ti mo apale mo ara won bo ni wo se sin orumode won
1: e ni ti ile to fi gbe a ile to fi nsin awade to ba ti gbo o ye ko ti won mura ti kan mi le
0: eni ti e ba si ti kan to ba ti ni o ye ko ti mo apale mo re le
1: ben
0: yala awon oniruru awon kan ti yan le fi fun won
1: ben
0: fun awon ayika nti nkan kan fi ni se
1: ben
0: tun gbe orumo die ni awa fe fi se ade abo pata fe ta ni asiko kirisi ati new year o ye ka ti ma gba orumo die bayi ka ka mo nipale mo fun
1: ben
0: gbogbo didagba die na oju osu meta lo
1: oju lo
0: bi yan ba gba orumo die ninu osu ke san ko buru
1: ko ti buru ju
0: bí ẹ bá gbà ní ìparí oṣù kẹjọ kò tí ì burú
1: tí ì pọ̀ jù
0: ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì fún wa láti ran alé tí n ta wá ṣe lọ́jọ́ tó nínú ẹ̀ àwọn àpalẹ̀mọ́ tó yẹ ká ní láti sin àwọn adìẹ àbọ́pa fún ya 20 2020 ta wa yi
1: amen
0: because aso pe fun akoko ta wa yi
1: fun gba yi
0: ipa le ma akoko ni pe to ba ye pe ile ipako la ti nlo tele tele tabi la fe lo ko ba da ka lo sodo awon carpenter hun kan ba wa kan ma salaye loni ona ti a le gba kan ile awon adie wa to ba je pe ni kikan ni akoko nbe ni pe ni won gba giga ese bata ile adie wa o wa kire ton gboro ga ni giga eyan ti yan ma fi won yan na ro o kire ton ile fe ile adie yin o gboro je won ese bata merin atabo
1: ben
0: merin atabo
1: ati abo
0: merin ta ba ni ke se marun o le ti ga ju sugbon to ba je marun tabi merin atabo ni giga re igi ti won fi ba yin kan ni o kese pe ile adie ni oga to be to npe ninu giga igi ese ile adie merin to ma to fe le leun
1: ben
0: agbede meji re gangan nu mo fi se ile agbede meji yoku yoku sal o wa kere pe giga gigun ese ile adie yin latoke sisale ko goroju ese bata merin lo abi no e ma bi no ese bata meji ninu 4 and a half feet tan so 2 feet logboro ku dede bi ti ese o wa nigbati 2 and a half yuku yen ogboro wa fun dede iwon abun o se ko ile adie opolopo adie awon eyan ma ku latare wi pe ti won ba ko ile adie tan se won gbo na se ni di ceiling so won pe ile adie na ni nkan to ye ku bo pa na
1: be
0: ni idi ni pe apoju orun ti ba nbo latoju orun
1: oru yen ma
0: bi ba ti san won orun ma pa won ori ta won adie mi o yanu le
1: be
0: ni o ma yanu bayi
1: be ni
0: o sapere pe
1: iti yen
0: ko orupo
1: orupo
0: ogbe si ngbe won latari omi ta fi si won ti oto so tun si pe ile adie wa ta fe kan gan panu re gboro ga idin ta so pe ese bata meji atabo ona meji wa la ma gba kan le adie a le se panu re ko dami si owo waju
1: ben
0: a si le se ko dami si owo eyin sugbon ti o ba daju ni pe to ba da mi so wo eyin yo da tori pe omi to ba nda yo ma gba yin lo ta ba ni ko se ko omi yen da si owo waju asesi omi e to nta poju re
1: o le ma wole ole
0: o le ma wole won ko si ma ba onje won je ba ke me o tun mi oni ru ro na ta le gba se le awon adie a le se do ye pe yo ji oni cancer lati bi panu won ni bi ti a se panu won sin lati ma si oke
1: ta ma si soke
0: omo apoti awon elemu gba kan
1: be
0: o ma ku ti awon elemu ta ma gbe kale ni mo merin ribiji ma se ni eji si waju o wa si oke be e le se padu ni adie yin ba to je ipe ati waju ateyin ko ni saye ati ma si lekun lobo e kan se gbugbu waju merin yen ni boro gidi abi
1: be
0: omi si ni o le je pe e kan panu bo ti e ke kan waju le ti ma si lekun won lati se kini o lati ma fun wa lo nje ikani diamond fm 8.7 eto ye to wa gbe lere ni o pelu mi omo yore yin pastor shanko alaji ati dayo kilo to mo oko yawo omo loku
1: ko omo loku
0: ta la fe lo renti malu fun a kan mo wa baba renti malu fun nle ba se na wo ton se da pada
1: da pada ko se to ru be
0: e ja lo si le se lo master ji limited nigbati ma de a te waju agbelero
1: fe ni to ba le se

0: ekaabo lati eka ile ise wa papa julo ile ise Oliver Nigeria Limited ile ise pataki tan ta oniruru nje nkan osin tojojulowo
1: tan ta original
0: akoko e lo da ke darapo mo ile ise tori pe won ti ko oniruru awon nje wa leje won leje won te le fi toju awon ko si
1: bale won ko de biba
0: onje malu onje lede onje agbo onje eja onje ade abopa onje aje to ye ati be be lo ko la fi munje aja
1: ben
0: ni le se Oliver Nigeria Limited bayi ba si fe re yin kon gbe
1: oku be ba mu
0: e kan si an olu le se won wa ni John and Esther Shopping Complex ni ba ti e ka le se won kan wa ni Adeju Vision College ni ipale Kwara han yin
1: ben area checking point ni
0: e won gbe ile se won eleketa to wa ni agbegbe Asadam ni adojuko NUT secretariat e to ba sumo yin laarin awon ile ise won yi oni ke lo lati lo ra awon kan sin ra onje awon kan sin elepo won sori number 0803581 6613 buti je ni e aso won nipa ba se le kan ile ade ele kan baba be
1: ben
0: ati so nipa orisisi bi a se le se panu won
1: ben
0: mo abere bere kan lo re le kan don da mi lun lo go ya pe lo je oni iyan le se silin sile ade o wa ni ben ta gbe ise yan kan se ran examen si abun ati mo
1: ko se yan
0: ben
1: ko sin to buru
0: aso won o pe meji bi o se ya
1: ben ni ko pe meji
0: botutu ba mu na ni boru ba mu na ni
1: ben
0: opopopo wa la mu ko ilu na wo

0: kagba pe a se wahala re a le ko awon pali si ori ipanu won to je pe nigba ti orun ba ran ori pali ni orun o ma ran si
1: itiyen oni po
0: panu ye o je nigba orun bi ti wule ko mo ori pali ni orun o ma ran si sugbon bakan na bo se ni anfani na lo tun ni iwu to ro mo e wa pe igba ku gba lojo le selule
1: be ni
0: boje ba si tin papali
1: yoro
0: ni wahala ni fude yi eyin ta ba ni lokan pe oke pali le fe mo da po panu le ade yin e tun wa lo wa ora to fe tabi ta poli te da bo lori akoko me ni pe panu le kan si lori e da palibo e wa wa boya ta poli abora e fi kutale lori tori ategun
1: ko le safe o pali ta fi si yen
0: asi le bi awon carpenter yen ba yin se pali bi silin labe
1: be ni
0: ko to ri pe o se panu
1: be ni o rorun
0: gbogbo e gbogbo e fun oru ni
1: be
0: eni kan wa bere bere kan le kan gba tan lo fan o ni a sango eni gigun giga ese batale adie ogbo gasuke ni won ba ise bata meji ko je pe meji yo ku atabo la fi se ile won ni kilo fa mo ni idi pataki ni pe ki awon ade wa kan le bo lowo awon ijamba awon ewu
1: be ni
0: ti mo eyan lasan to ba joko sile le kan ke ogan
1: be ni
0: bo ba ti wa di pe ile ade wa o kuru mo leju ko ga o tin fa aye le fun niruru awon kokoro to jo niruru lati rin wa ba won ni gbugbu agbeke gbe agbegbe ki agbegbe te ba tin sun won abi
1: den sa
0: mo nbe
1: leyin eyun gan ebi ti orisirisi ni bi ti awon eyan ma nbe
0: eh
1: o se kan ni esi bi o ba ga to ngba mi erosion eyun agbara ojo asan si ori panu
0: o le mo
1: o le sakoba
0: so mo gbe inu bi to so na lo je government kan kan kan pe ara awon akoba to wa nbe ni pe bi iyan ba ko ile ade to kan ile ade tan elomi o wa lo gbe sunmo gana
1: nbi soro
0: ba igana boya ra fence inu ile
1: ben
0: si wa wo ko si bi ohun se le pa igana to to ba ti do wa le ohun igana da ohun to pa yo da pada sita
1: ben yo da pada
0: inu fe be o le ma da orumu awon ade
1: ben
0: bo wa nkan wo itan so fun e ta ba le samojuto yo mo ran wa lowo yo ran wa lowo ba ke re ki tun ni awon agbese mi to ye ka gbe ile onje awon adie wa to ba je pe ile adie kikan ni ogboro ni yato
1: be
0: kisi ni yato to gboro ni opolopo awon adie wa nigba awon ba kere enu won sun mole lati ma gbe
1: onje
0: sugbon gba won ba tin dagba o di won ma bere won ma terun
1: kan
0: to je irufe awon adie be na ma dagba to je pe won ile rin ma
1: won lo mi ni wo se o
0: so awon adie nla si ju
1: be
0: awon tin won yo adie o si jeun jeun jeun jeun orun ri o kun orun ri o wu ko ile je mo yo si tun ta ku be won je ni se awon ga la ma pe la awon adie ala jesu o wa ni gaga kan ti a se ta ba fe ran ra wa lowo oniluru ona ni a le gba se ile ounje adie a le lo ra awon ti won ta to jala body ike mu mi won a le lo ra e ti won ta to jala body suwa ti a ba le ra nkan ike ounje a be awon carpenter kan ba se kini paku gboro gidi gboro gidi to da bi le ba eje sapere bo lo ti riru eh ame la ti lo awon church nla nla tan ma lawon kini e pako na ma ko bibeli si leyin
1: be
0: ti ma
1: be
0: awon ti ya ba lo church ri eje fun la pere mi e mo kini ti awon mo la ma kan tan ma gbe korun so won gbe kini o ma ni ile won kan ni egbegbe won kan bi gba pe yan fe bi gba pe yan lagota won kan kekeke iru fe kini e gangan le gboro se iyen te ba fe ra ile onje red meat won wa ba yin se okun si won kan eso mo oke aja bi ti ile ade yin wa te pe ba di yin ba tin dagba e ma so oke so oke

0: yo ma gbe orun soke yo ma jeun iru fe ade te ba sun be won na ru ni won na ru je
1: won ma ga dada
0: mo ga tara won si na won ni ma jeun sese sugbon won to je yi pe abati baba be ko gbariwo re ru awon to je yi pe ni mu akoko yi ni opolopo gba to je pe te ba ti fe si won won gboro ba yin kan iso mo dede bi bi aja
1: ben
0: ta ba ti ke so mo bi aja le mo fi sun soke ba di e ba tin dagba e mo sun okun soke ti orun o fi gbon ti o fi ga
1: ben
0: ton si lanfani lati je awon anfani to po lo wa nbe o akoko me ni pe ti awon ade ba nfe se da omi nu won ni ma da omi si mi onje won se mo be
1: ben
0: iru omi gan ta ba fe gbe fun won agbo abi block abi bi okuta kan
1: ben
0: block abokuta ti a ba wa e ori re la gbe omi won si tori pe ibi awon ade ngo ta gboro wi kuku igbo mi ba njeun to mi ba kodi omi to kodi to lo mu mi
1: ga na
0: no omi ti njeun lowo to kodi ti bi omi yo si tun yo ma je yo ma se gasi
1: nu omi
0: ba wa ade ba si bere si muru fi omi be won sa isan omi si ni yo fe se da omi nu gbogbo wa awon kan won yi mo mo pe ba se nso ati yaworan bo le se le ko ile ade wa papa jule to ba je mo kikan ni owo waju ile ade yin ni isale ni bi pepele agbo se aye bi net te pe baba n gba idoti le onje won baba be
1: ben
0: a mo ri gba wale
1: ben
0: sugbon baba fi aye net si o tumo si pe a mo ka die bodi n gbuwa a mo gba won a mo ko nu
1: ben ni
0: gbogbo awon kan won yi o le ran wa lowo fun ipale mo osin adi abopa ta mo si brola aja lo le se olavas nigeria limited tin ba de
1: ki sankre to ka to lo le se olavas
0: eh
1: ni opolopo gba elomi oni ha oro adi e yi e bo ni nti se elomi ni ha ireni ti oba mi kan ile adi e nigba mi awa ta ba lori ofe ta nile inu ile ta lo
0: emi ti e ro pe sori iru yan koko oro mi ta tun le tun pe kelu njo mejo ni kake soro nipa mo se le kan le ade to pe biyan ba ma da die sile nu le ogba eko
1: beeni
0: biyan ba be je gbeje
1: beeni ogba eko
0: amoju to to nti anya
1: beeni
0: o se pataki baba bi ojo wa tin lo e na fani lati pe mi fun oniruru ibere igba ni ni eju kini ka fi ko itun kini ka yo kuro nbe ba je pe fe kan tele eyin te ni e fe che se ade abopa ni e lori ofe lati pe mi suri number
2: John and Esther Shopping Complex, Amoyo. Eka ileise won wa ni number 16 Asadam Road, opposite NUT Secretariat Ilorin, ati ni Adojuko Aviation College, Airport Road Ilorin. Ele pe won sori awon number ibanisoro yi 0803-581-6613. Olabash Nigeria Limited. Oga ninu ounje won ositita.

0: Gosilagwara kasere lete betete to ba ti togbo togbo ti godi to tona titi dopin agba isegun loro kan baba duro dede are dakole baba wa nbe lagba onisegun ibile to ma ba ti se lo ewe ategbo sawota isan tin ba ba ni jalagwara ara ma ku tai tai ka ti soju se lodo olulufi odogun ohun igbe ayo ti e tin detail mi esi o eyara ti o sise bo ti ye ko sise gbogbo e lo ni o tin fa o amodu to ara re lo se pataki gbogbo kudie kudie to ba tin ke fi lagwara re tete ma bo lodo baba duro dede are dakole wo mo kunrin to ba tin bo wa orogbo mesan ni ko mu dani orogbo meje ni tawon obirin nkan ju nkan lo mo gba pe baba duro dede are dakole sori 07057065491 07057065491
1: 88.7 FM.
2: Oh, bon tarigi niwa.
3: Ma di soka. Ma so sori aye lojara. Ma si foro loka. So sita. Lori eto. La wo lesson. Nibiti ashiri yi ti she pataki siwa. Ke si gbamoran. Lori shirishi. Si ona bayo. Latenu awon logbon. Onimo. Oloye. Atawon ti won ti niro la koja iri lawo leson ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikane Diamond FM.

to fin se bayen abi o ni kan ti oko yen ti react to je pe iyawo yen ti won discover boya ni tani abi laarin awon ore abi o ni kan oko ti je pe won tin soro kan fun iyawo pe ba ohun ni ko wa pe joko boya laarin oru abi ti won ba laarin ti bi toko ati iyawo ton ba ti wa lori bed ko wa tap ko ji ko be ko ba soro pe kini kan to n se fun ki lo sele boyo le tibe ko salaye fun to ba yen elekeji pelu eni ti ogun osogun emi wo gege bi enikan temi aye ta wa nisin eyin ojoko ti ogun mo ni won gba tolorun to da wa o fun wa ni apa mejeji o fun wa ni ese meji lati fi sise ka wa na le jere ni pe ko joko ti ogun ogun kan o je baba ran pe kini ohun na.

0: So in the bank is so man. So toba deal lo wa ti ori nko to gese. Orisirisi ni awon be. Ben chemo. Ngba ti o ti so nko kan to ba ti di obere ko ri nko kan so. Obere ko ri nko kan so pe. Kono shanu wa. Ba o gba won ya wa ta mo ti o si ati asese fe. Emi ma wa ti je gbe agba to fi oko ni. Owo le wa lowo oko ngba yi. Be to ba da bi gbe agba kan se le mi se. Tori ona lo ni lo nilo bayi lo ona lo to ni dola o le je pe o gba won ni abi gba ti o ba fi be si o lo oko ma abi nko won sele nse ti o le so pa ro lo eni jogun ko da de nu ngbe ko ma gbadura si ise owo e to ba nse tona ma so pe titi eni ibi to ba wa no lo ti pe pe ma bi na won ma pa won ti se e to re ri tona ba de ni mo se ti ah olohun o di fun ni bo mi gbe bi ntemi fe das olohun ba da mo ni je o e ma bi to bo
1: e ka le o e ku eto opolo gbogbo awon to da si eto lara opolo won joba daru e je nko ore mi kan lo
2: salam salam e ru ti si ologo mo me da si amu ara ti o ma ja si ogo e to ji ogo bi mi salam e to ni education wa yogo ati ni education ogun to lati ayede yogo na omo ti baba bi abi ti baba bi awon to gun ni o gba lowo e

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi neni tolomo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: ba ya nkan to su mi iku o se ku fun mi pe ko iku o mu fun mi lati ni ke mu bi kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
0: ma dake ma fi ronu para re
4: ejo kini e ti wan ste bi mi pe awon ma to bi fun mi gan iku era ti mu wa
0: gbianju ko so sita lori eto la wole sun la bala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokun o si bale dedede la wole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday
5: e kale o eto yin le a fe dasi o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko la wole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.